0: Kayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
1: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: dadakpin kay isa sa kaiseroplano at dadalhin sa Hague. So they asked the Supreme Court, please stop that by a PRO. Hindi pinagbigyan ng Supreme Court. So I repeat, there is nothing to stand in the way of an arrest and his surrender to the Hague.
1: Okay, so ito nga po, ipinapaliwanag ni Father Dean, ano po, itong isyong ito, sana po maintindihan ng lahat ng ating mga kababayan na kumbaga ito ay naipapaliwanag sa level na kauna-unawa na po sa ating pong pangkaraniwang mga mamamayan. So Father Dean, again, bago ako tumunghay doon sa isang issue, Father Dean, alam ng Supreme Court, kasi kasama yan doon sa mga binabanggit po na prayer ng petitioner, di po ba? Alam ng Supreme Court, yung pong senaryo na kapag dinampot si Senator Bato at wala nga pong balakid rito, isasakay siya sa eroplano at ililipad sa The Hague. Klaro na po iyon.
0: Of course. In fact, it's a matter of judicial notice dead because as you will remember, yung dating President Duterte naghain din ng kasintulad na petisyon sa Korte Suprema. In fact, you filed a petition for habeas corpus which up to now has not been resolved. So the Supreme Court knows exactly what's going to happen. And kung gusto niya sanang ipagpaliban o pahintuin ang pag-aresto at pag-surrender sa The Hague, kanyang pinagbigyan sana ng TRO, pero hindi niya pinagbigyan si Bato ng TRO.
1: Opo. So ngayon po, Father Dean, ang obligasyon naman ng warrant server dito, yung law enforcement agency, kapag siya nahuli physically, dapat basahan pa rin siya ng kanyang karapatan at sabihin po, ipresent sa kanya yung arrest warrant at basahan siya ng kanyang karapatan.
0: Yes, that's correct.
1: Apo. And then, yun na nga po, no? Yung sinasabi natin na pwede pong gawin nga na paglipad papunta po sa The Hague. Father Dean, apo, Father Dean, napanood nyo rin ho ba yung sinasabi ng depende ha, kung nasaan kang bakod, sabi umalis, sabi tumakas, sabi umis ka po. Inyo ho bang napanood yon na pagkatapos ng putukan, nagkaroon na pagkakataon si Senator Bato, kasama daw po si Senator Robin Padilla na umalis ng Senado. And sabi ni Ginoong Cayetano, actually hindi ko alam eh. Hindi po ba? Wala silang kaalam-alam daw at umalis po ito ng Senado. At sabi ho naman ng usaan nila, sabi ng iba, protective custody, yaan na may decision din noong tao eh. Kung ayaw niya na, di lalabas siya ng malaya. Sabi naman ng iba, sandali lang, kayo ang kumanlong dyan, inyong responsibilidad na hindi yan makalabas kasi nga may pending arrest warrant. Ano po inyong ideya dito o kaisipan?
0: That's correct. They have a liability because hindi nila pinapatupad yung warrant of arrest. Pinagsabihan yung NBI na huwag iserve yung warrant of arrest and they took him under their so-called protective custody and therefore assume the obligation of seeing to it that he is available for processes of law. Ngayon, the mere fact na siya'y nag-eskapo sometime at 2:30 in the morning, if we are to believe the reports, at patago pa na umalis sa Senate premises, shows that he can be arrested. Yung pagkilos na ganyan, lihim na pag-alis sa Senate premises, pinapakita lang na kinikilala niya na talagang siya'y pwedeng arrestuhin. Kasi kung hindi, he could have clearly walked out of the Senate at any time after the Senate granted him protective custody.
1: Meron ho bang sinasabing obstruction of justice issue po dito doon sa well, sumama sa kanya at kumbaga kasama ho na lumabas ng Senado, ginamit yung sasakyan, o kaya po, sino man ngayon na maaari pong sa kinaroonan po ni Senator Bato, na sino man po na kanyang kakilala, kaibigan, o naman pong establishmento na alam na nandun siya at hindi po nakikipagtulungan para sabihin na nandito to at either nagtatago o

0: aming ginakanlong.
1: Yes, obstruction of justice is a crime defined in a presidential decree. Ngayon, it applies first of all to those who tried to prevent NBI from enforcing the warrant of arrest. At pwedeng sampahan din ng demanda ng warrant of arrest kung sino mang kumakandong sa kanya ngayon at hindi nagsasabi kung saan siya at linilin lang yung mga law enforcement officers. So pag tinanong ka, andyan ba na kasama mo si Bato? At ang isang sagot mo ay wala po. Linilin lang mo ang law enforcement officers. That's obstruction of justice. Now, Ted, I just want to add one more point. May mga balibalita that he has escaped and gone out of the country. Let's not forget, this is a crime against humanity, and under customary international law, it is subject to what is known as universal jurisdiction. In other words, any country where he is can arrest him and surrender him to the Hague. In fact, any country can arrest, prosecute, try, and punish him because crimes against humanity is a crime that invites universal jurisdiction.
0: Wala po yung exemption like yung mga bansa na hindi naman po kasapi ng ICC, Father Dean?
1: That's all countries are covered by it because it does not depend on the Rome Statute. Yan ay isang doktrina ng customary international law na kinikilala ng mga bansa ng mundo.
0: At kung sakasakali ho ba, ito lang po, no, theoretically po, na nasa ibang bansa itong si Senator Bato, ang law enforcement agencies po ng Pilipinas ay maaring magpatupad ng warrant doon and they can coordinate doon sa host country para po sa kaukulang pong proseso?
1: It is the host country that arrests Ted, because we are not allowed to send our enforcement officers there unless that country allows our enforcement officers to go there.
0: Opo. Father Dean, sagarin ko na po ito. No? Meron na pong informasyon officially na nanggagaling sa ICC that Senator Bato is among the wanted persons, no? Sa ilalim po ng ICC because of this arrest warrant. Ang kanya pong identification ay wanted person. Pwede ho ba ang estado o sino man na magkabit ng poster at maglagay nito na ICC wanted person? Is that legal? Is that lawful? Wala bang nilalabag doon na karapatan nito pong si Ginoong Bato?
1: No, precisely because it really states a fact. Talaga siyang ICC wanted person. So if you put up a poster and say ICC wanted person Bato de la Rosa, you're merely stating a fact. How can that be an offense? Walang offense yan.
0: Opo. Okay, sige. So Father Dean, salamat na marami, ha. Muli hon, mas nauunawaan po namin ito, itong ating aral na ito, particular po yung tatlo ka ninyo na mga elemento, no? Oo, kung bakit nga po nagkumikilos po ang Supreme Court sa mga petisyon na kahilingan po ng temporary restraining order. Father Dean, as usual, thank you very much po and Godspeed.
1: Thank you, Dad. Thank you.
2: So kahit saan po pwede magkabit ng poster. Wala daw nilalabag na batas.
0: Sinagat ko na nga yung katanungan natin. Oh. Si Nanay Christy ay tuwan-tuwa din.
2: Sabay, delikado pala si Bato kung pagbabasihan natin si yung sinasabi ni Dean dahil kapag nahuli siya, pwedeng rekta na sa ICC, sa The Hague. Kagaya ng ginawa noon sa dating Pangulo.
0: Klaro
2: ngayon naman. Ang tanong, DILG Secretary John Vic, what's stopping you? Sabi nga ni Dean kanina, I don't know where John Vic is getting his ideas.
0: Okay.
2: Yun ang sinasabi.
0: Well, let's give him the chance now.
2: Yeah. This is your chance. This is your moment.
0: Well, after all, ngayon, it's the chief executive. It's the president of the Republic of the Philippines who have full authority.
2: Tama.
0: All of these law enforcement agencies. This is a pure executive function now, Madam Chair.
2: Ay, tama yan, Mr. Chair.
0: Because the DOJ, all right, is under the office of the president.
2: Mm-hmm.
0: Executive.
2: Yes.
0: DOJ. NBI doon.
2: Absolutely
0: right. The PNP,
2: right.
0: Ah? Sino ba ho ang actually sa appointment ng mga general presidente yan eh.
2: Oh.
0: Hindi po ba? So yung bola dito talaga ay nasa chief executive. Hindi pa pwedeng Teka muna.
2: Kasi parang iba yung ginawa nila nun kay Pangulo, you know, sa ginagawa nila ngayon kay Pato.
0: Hindi sa ginagatungan mo, pero nagtatanong ka lang kasi nga dito kay Secretary John Vic Remulla.
2: Oo, so, na bakit?
0: Kung medyo sabi nga iba ang kanyang ideya, eh siguro hindi naman, kung gusto rin ng presidente na mangyari yung arrest, maaari siyang mag-utos sa mapayapang pamamaraan.
2: Mm-hmm.
0: Huwag nating hayaan yung mga nangyari, mga nanlaban, yung mga, alam niyo ho yun, ironically, dito, sabi nga ni Father Dean, ha, kung kayo maniniwala po sa kanya pong legal opinion o kakatig doon, although pareho siya ng mga nakakapanayam ngayon, itong kampo po nila Senator Bato, binasa ko kanina, yung kanyang pong panig. Tama din naman si Senator Bato dito, di ba? Hindi pa tapos ang laban. Meron pa kaming apila na ihahain dito. Hindi pa nare-resolve dito yung pinakapunto ng aming kaso.
2: Oo, yung mismo merit daw.
0: Pero sabi
2: ng kaso,
0: natin po ni Dean, tatlong elemento yan. Oh. Kung kailan po naglalabas nga ng TRO ang kataas-taasang hukuman. Yung tatlong elemento niyo, apparently, wala dito. In the light then nung kanilang urgent motion, ha, na agad maglabas ng TRO kasi nga nagkaputukan in the Senate. If you remember po, yung aking binamagit na tatlong benepisyo na nakuha ng kampo ni Senator Bato nung mangyari yung gulong yon sa Senado na mamaya po pag-uusapan din po natin. Okay, so sige. So ngayon, can we move on?
2: Yes, gentlemen from Tacloban. We can.
0: Let me correct you.
2: What? You don't want to be called gentleman from Tacloban?
0: Opo, ha? Let me correct you, Madam Chair.
2: Yes, Mr. Chair.
0: This is the gentleman from Dahig. Stay.
2: Kau talaga. O Erwin Ocaña, baka naman maglagay ka ng poster ng wanted, ha?
0: Kau talaga.
2: Sa tapat ng bahay nyo.
0: Okay, sige. So, ito, marami nang gigigil, ang gagalaite, but muli po, yung paliwanag po ni Dean ay napaka-simple. Andali pong unawain. Alright, mga kapatid, ito po, meron lang meron pong second reading na approval ang Kamara de Representante dito po sa Anti-Political Dynasty Bill. Mamaya ho, pag-uusapan natin to, itong Kamara de Representante, Senado. Kasi nga sa lahat ngayon ng ating mga napapanood, naririnig, nakikita, opo, meron na ho talagang mga kaisipan eh. Sorry po, at magpapasintabi lang tayo. May mga kaibigan tayo, maaayos naman dyan sa dalawang kapulungan na iyan. Maayos naman. Maari mo sabihin na mahusay naman. Pero sa gawi po ng iba, sa gawi ng ilan, talagang namumuuna po ang kaisipan at katanungan, worth ho ba talaga? Una, boto, santabi natin kasi nandidiyan na sila. Worth ho ba talaga ang ginagasta ng bayan para patakbuhin ang mga opisina ng mga taong ito? Alam niyo kung magkano ang ginagasta natin araw-araw para patakbuhin ang 24 na opisina ng mga senador at ang kanilang mismong buong kapulungan dyan sa Senado, araw-araw? Alam niyo ba kung magkano ang ginagasta natin araw-araw para patakbuhin ang 318 members na Kamara de Representante? Sulit ba ang pinaghihirapan mo na driver ngayon ng taxi na wala pang boundary? Sulit ba ang pinaghihirapan mo, Chacha? Sulit pa pinaghihirapan ng ating mga pangkaraniwang manggagawa na pag-aambag-ambagan para lamang maging komportable ang buhay at umano ay paglilingkod ng mga taong ito. Abangan!

0: Kilig.
1: Naman mo kayo sumimangon.
2: Ay, miss!
3: Big on micro suspense.
4: Makakabuti kung bulag pa ang asam ko.
3: Big on!
5: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
6: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin ang punta to.
3: Micro drama is big on Signal Play.

0: dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutunto ng totoo?
0: At sa komentaryong hindi bias.
2: Sabi ko, andyan na tayo sa
0: pagkakas. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
3: By June 30, yung
0: dahil dito, bawal ang fake news.
4: Sa mga issues sa bansa dito sa 1PH.
0: Dito tayo, sa totoo lang.
4: Sa house po yan, yung sinasabi yung bill.
0: Kasama si Jovi Francisco, Arisel Halili at Chick Burrell, Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras tuwing alas 8 ng gabi.

0: Bienvenido a España. Buenos días, Madrid.
1: We need to be ambitious. We need to dream big.
2: Up. Excited ako malaman yung kwento ninyo.
3: Welcome to this place.
0: Bakit? Ituloy lang. Naabitin kayo, no? Abangan at samahan nyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang.
4: Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin. Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
5: Sa ilang lugar dito, sa lumangoy.
4: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
0: Mobile Journal, Amy Achanza po.
6: Arles de los Santos po.
7: Denise Valdesancho po.
8: Ben Taringi po.
9: Las Paredes po.
10: Jeff Rivera po.
11: Julie Baiza po.
12: Kayla Macantas.
13: Marymon Reyes po.
14: Ayala Pascual po.
15: Hi.

0: your eyes.
1: Dito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
2: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:36, kasama po natin ngayong umaga ang convener ng Kontradaya ukol po dito sa lumusot sa second reading dyan sa Kamara na Anti-Political Dynasty Bill. Professor Danilo, magandang umaga po.
3: Yes, magandang umaga po sa inyo, DJ Chacha, Sir Ted. Salamat po sa imbitasyong ito.
2: Maraming salamat din po sa pagpayag, ano, para makuha nga pong inyong reaksyon dito sa nangyaring pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill. First time ito on second reading dyan sa Kamara. Pero ito pong nakahain ngayon, hanggang second degree lamang ang sakop. Una, paalala lang natin sa ating mga kapatid, ano, last time pinag-usapan natin ito. Pag sinabing hanggang second degree, sino yung mga posibleng tumakbo? At ano po ang reaksyon ninyo dito nga sa sinasabi ng ilang mga kongresista na makasaysayan daw yung pagkakapasa ng second reading ng Anti-Political Dynasty Bill?
3: Linawin po natin na yung pinaka-ideal na sitwasyon hanggang fourth degree of consanguinity, kasi kapag ka second degree, ang pinag-uusapan lang dyan ay yung mga anak at yung iba pang mga malapit na kamag-anak, pero yung mga distant relatives up to the fourth degree ay hindi na po kasama roon. Tapos, tandaan po natin na yung version ni Nadi at Marcos, Sandro Marcos to be more specific, yung mas inadapt na version po sa House of Representatives na sa totoo lang mula noon pa, kinall out na namin sa pagiging peking anti-dynasty bill. Kasi anti-dynasty yung titulo pero pro-dynasty po ito in the sense na pupwede pa rin yung simultaneous holding of office sa national at local level. Bukod pa doon sa tinatawag na dynastic succession, tahimik po yung bill na ito. Kaya yung nais ipasa sa Kamara de Representante, hindi po katanggap-tanggap at dapat pong tutulan. Nagkukunwari lang po ito na anti-dynasty law kung maipapasa sa batas.
2: Kasi nga tama rin po yung binabanggit ninyo, no, dahil lang sinasabi din nga po ng ilang mga kongresista doon na tutol dito sa Anti-Political Dynasty Bill. Hindi nito masasawa tayong fat dynasties. Ngayon po, anong plano po ng inyong grupo? Kasi mukhang ito po talaga ang isusulong nila.
3: Siyempre po, tuloy pa rin yung legislative advocacy. Hindi lang naman Kamara de Representante yung labanan. Pwede rin naman sa Senado irehistro yung mga saloobin. Hindi lang ng Kontradaya, kundi ng iba pang mga grupo. Pero siyempre, sa isang banda, dapat din nating tanggapin yung realidad na napaka-dynastic din ng komposisyon ng Senado, for lack of a better term. Kaya medyo uphill battle po talaga ito. Kaya yung public pressure lang talaga yung magiging susing salik o key factor para po yung tunay na anti-political dynasty law ay ating maipapasa. Ano po ba ibig sabihin ng tunay na anti-dynasty law? Ulitin ko lang yung position paper ng Kontradaya noon pa, dapat po fourth degree of consanguinity, dapat po bawal yung dynastic succession, yung kamag-anak mo yung papalit sa'yo pag natapos na yung termino mo, tapos kinakailangan din yung sa party list system, ipagbawal din yung mga political dynasty habang wala pang party list reform na naisasagawa, dapat ma-incorporate po yan sa anti-dynasty law. And isang susing usapin din sa dynasty, yung appointive official. So hindi lang dapat elective officials yung papakialaman natin, dapat yung appointing power ng Pangulo sa pag-appoint ng secretary, undersecretary, assistant secretary at ilan pang mga susing posisyon sa gobyerno, dapat pinapakialaman din po yan kasi yung impact ng dynastic control sa appointive positions kasing tindi po ng impact sa elective positions din po.
2: So same pa rin po ang stand ng Kontradaya, hindi po kayo sang-ayon dito sa sinasabi ni Congressman Adyong na mababago po yung political dynamics kapag naipasa itong bill na sinusulong nila?
3: I think this legislator should be reminded of what the Constitution states. Ang nakasulat po ron, prohibit. Hindi po regulate, hindi po magkaroon ng konting control lamang. Siyempre, itong kinabdi at Marcos na version ng anti-political dynasty law kuno ay merong konting control pero napakalimitado po for the reasons that I mentioned earlier. Tapos kung gusto nating sumunod sa saligang batas, dapat wala talaga na mga dynasty. Kasi ang madalas na argumento ng mga katulad ng sinasabi ni Representative Adyong, hindi raw maipapasa kung yung gusto ng mga iba't ibang grupo na tunay na anti-dynasty law yung siyang isusulong. If that's the case, then kailangang magpaliwanag sa taong bayan ng mga nasa Kongreso bakit ayaw nila na ito yung ipasa. Sabihin nila ng diretso, ito ay kontra sa aming interes, gusto naming manatili sa estado poder at gusto namin na yung mga kamag-anak namin may posisyon din bukod sa isa, bukod doon sa pinaka-patriarch o matriarch. Sabihin nila ng diretso, umamin na sana sila.
2: Kumbaga, magpakatotoo na kayo.
3: Yes.
2: Huwag nyo kaming daanin then, sa mga palabok.
3: Oh, sabihin ng totoo. And then, syempre, they should receive the consequences of their action through intensified public pressure.
2: Professor, kung sakali man, though we're not sure kung papasa ito sa third reading, pupunta pa naman ito sa Senado, anong dapat bantayan ng tao pag umabot na po ito sa Senate deliberations?
3: Kapag umabot na sa Senate deliberations or kahit sa bicameral level, yung mga specific provisions dapat bantayan natin. Yung pinaka-basic, syempre, up to what degree of consanguinity. Huwag po tayong matuwa sa second degree. Ang pinaka-maximum na panawagan ay fourth degree of consanguinity po talaga. Tapos, syempre, yung sinasabi namin na dynastic succession, isang susing feature po yan ng dynasty, baliwala yung halimbawa, magkatotoo na isa lang talaga yung pupwede na tumakbo, pero ang magsasucceed naman sa kanya, kamag-anak din niya, mahirap pong maipaliwanag yung lohika na wala ka ng simultaneous na holding ng position, pero yung isang posisyon yon pare-parehong apelyido lang kasi nga inaalaw mo yung succession. So, pwedeng mag-focus dun sa dalawa muna, bagamat gaya ng nabanggit kanina, ayokong ulitin yung iba pang mga punto, may iba pang mga susing usapin sa dynasty.
2: Oo, maiba na po ako, antabayanan na natin po itong tungkol sa political dynasty. Last na lang po, meron po kayong tweet tungkol sa mga nangyayari dito sa Senado. Kunin lang po namin yung reaksyon ninyo. Oo, nabasa ko po yung inyong tweet. Ano po ba ang inyong sentimiento, reaksyon dito sa gulo sa Senado?
3: Kung gagamit tayo ng isang salita sa wikang Ingles, performative masyado yung sitwasyon, may paiyak-iyak pa, kesyo hindi naman di raw sila kinumusta, kesyo delikado raw yung buhay nila nung panahong yon. Pero alam mo, lumalabas DJ Chacha certed sa datos na na-uncover unti-unti yung mga CCTV na dating nakatago pero ngayon medyo na isa publiko na yung excerpts. Wala naman talagang dapat ikabahala yung mga senador na naroon. Tapos, totoo naman, delikado yung buhay ng mga periodista sa mga pagkakataong nagpapalitan ng putok, pero they were holed up comfortably in a certain area na gwardyado talaga sila. Huwag sana silang masyadong maging performative at talagang masiguraduhin natin na yung katotohanan ay lalabas. Bakit ayaw nilang mapanagot yung pinaka-sergeant at arms na siyang dapat na nagprotekta hindi lang sa mga senador kundi sa mga staff at mga empleyado. Apparently, siya pa pala yung nag-warning shot. Kung warning shot mang matatawag yun, kumbaga, ang sinasabi nila, practically ina-absolve nila sa sinasabi, nakapagligtas daw siya ng buhay, samantalang lumalabas na nakagulo lang siya talaga sa mga araw na yon. Tapos, yung pananagutan din nila bilang institusyon sa pagprotekta sa isang apparently fugitive sa panahon ngayon, tahimik sila sa isyung yon, paano nakatakas, this oras ng gabi. In fact, pinoprotektahan pa nga nila yung isang senador. Ang sabi, hindi raw tumakas kasi he was free to go at any time, including 2:30 in the morning, hindi man lang naging red flag yon. Tapos yung senador na sumama dito sa fugitive na to, wala rin silang masyadong tindig at parang yun na nga they're cuddling each other. Kaya itong majority na to na mga senador talagang kailangan nilang mag script writing workshop or acting workshop para masigurado na mapagtatakpan nila. Bagamat hindi ko sinasabi na ituloy nila yung pag-cover up, sana magpakatotoo na sila kung yung mga taga-kamara na ayaw sa tunay na anti-political dynasty law ay kailangang magpakatotoo, yung mga ayaw naman sa transparency, accountability, justice, and respect for the law, magpakatotoo na rin sana. Huwag nang maging performative.
0: Sir Dan, ano po? Itong nangyayari ngayon na imahe sa Senado, paano natin dapat tanggapin to bilang mga Pilipino?
3: Kasi hindi po dapat
0: This is an institution, di po ba, na sa mga nagdaan, magulo doon sa baba, sa lower house, kay titingala sa kanila. Di po ba, no? Pero ngayon, ito yung nangyayari. Ikaw, bilang Pilipino, paano natin to dapat tanggapin? May magagawa ba tayo dito? Of course, matagal pa election, pero ngayon may magagawa ba tayo dito?
3: Opo. Siyempre po, ang basic dyan, huwag nating tanggapin yung kanilang performativity at yung kanilang bad acting at bad script writing. Kailangan talagang sama-samang kondenahin. Sa aking palagay, yung medyo a good step in the right direction, yung mga pahayag na inilalabas na ilang mga individual at mga institusyon, yung mga mismong eskwelahang pinanggalingan na ilang mga senador, in not so many words, parang kinahihiya na talaga sila. At parang kulang na lang sabihin, wag na kayong bumalik dito at ayaw na naming masama o ma-associate sa inyong mga pangalan. Kailangan talaga yung public shaming na magawa. Linawin natin, Sir Ted at DJ Chacha, hindi po cyberbullying yung sitwasyon na we speak truth to power and when we publicly criticize itong mga taong ito. Hindi lang sa kanilang crocodile tears, kundi mas mahalaga pa sa crocodile tears, yung mga pahayag nila na talagang mas nakasasama sa diskurso at yung mga action nila na talagang hindi tumutugma sa kanilang sinumpaang tungkulin na igagalang nila yung batas at ang isusulong nila ay ang interes ng taong bayan. Malinaw na pinagpipilitan nila yung sarili nilang naratibo sa taong bayan, kaya dapat i-reject natin ito. May pakiusap din tayo, Sir Ted, DJ Chacha, sa media. Ituloy yung matapang na pagtatanong, yung matapang na pag-i-interview. Linawin natin sa publiko, wala pong unethical dun sa isang anchor. Hindi po si Sir Ted or si DJ Chacha tinutukoy ko, pero may isang anchor kasi na pinipilit i-justify yung pagtatago ng isang fugitive. In-interview niya yung abogado ng fugitive na to, tapos natatawa na napapailing yung anchor. Normal pong reaction yan, hindi po unethical at unprofessional yung mga ganong klaseng attitude. Para mo na rin tinanong nung nag-hair flip yung isang anchor noon sa kanyang ini-interview na talagang malinaw na binobola lang siya, yung mga ganong actuations, mahalaga po yan para bigyang linaw sa publiko na kailangang interviewin tong taong to, pero sige, pakinggan natin, pero maging jaded observers tayo. Yun ang kinakailangan sa kasalukuyang panahon. Sana mas matapang pa yung media. Ituloy yung mas responsabling periodismo po sana.
0: Salamat po na marami, Professor. At sa isang pakakataon pa po, muli kaming makikipag-ugnayan sa inyo para pag-usapan po naman yung ang usapin ngayon pag nagsimula na po sila doon sa kanilang patawag para po sa sinasabing mga pagpapakalat po ng fake news sa isa, sa ano naman yun, ibang pakakataon, just for lack of time this morning. Pero Professor, salamat salamat po sa inspirasyon. Basically, salamat sa inspirasyon. Thank you po, sir. Salamat na marami, Professor.
3: You inspire us. Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much. All right. Sa oras na 8:50 na po in the morning, hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max. Ang ganda ng ating Thursday morning dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Sa mga nakikinig ngayon sa atin sa abroad, sa mga Pilipinong magpupunta ng abroad o magtatrabaho sa abroad, alam niyo ho ba, ano po kung kayo po'y kaliwat kanan kung magpadala, kung mag-money remit sa Pilipinas, kayo ba'y nagbabayad? May bayad ba yung kada remit? Kung gayon, eto. Ito ang praktikal, ito ang mabilis, ito ang sulit na pamamaraan. Mag-BDO Pay na po kayo. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin ang BDO Pay to pay bills sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre na po lahat yan. Kaya mag-download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Yan nga po ang alagang kabayan. Uulitin ko ha, napakasimple. Magbukas ka ng BDO Kabayan Savings, mag-download ka ng BDO Pay app, yun na po yun. Pag ika'y nagbayad, pamamagitan po ng electronic, ano ba tawag doon, digital remittance o transfer ng pera, walang bayad dyan sa alimampung BDO account. And pati ho bills, libre. Ano pang hinihintay ninyo? Ito hong pakakataon natin. Magbukas na kaagad ng BDO Kabayan Savings at mag-download ng BDO Pay app. Alagang kabayan ng BDO Kabayan Savings. And BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang mga deposit po, insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Ngayon, meron po lamang tayong short break ha, at mamaya po, sa pagbabalik natin, tunghayan lang natin itong binabanggit po ni Ginoong Danny Araw. Ano po? At kayo po nakikinig sa amin, magkaroon din po ng kaisipan at sana nga po eventually paninindigan. Abangan po ninyo itong ating importanteng diskusyon na atin din pong huhugutin sa nangyari at napanood nating mga eksena kahapon. True FM. Siya, chiswing ba yan? Di ka nagsishare.
4: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.
1: One Balita Pilipinas, kasama si Cheryl Cosim, alas 12 ng tanghali. Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
5: Wala sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
1: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
6: Mobile Journal, Amy Achanza po.
7: Arles de los Santos po.
8: Denise Valdesanto po.
9: Ben Peringi po.
10: Las Paredes po.
11: Jeff Rivera po.
12: Julie Baiza po.
13: Kayla Macantas.
14: Mary Mon Reyes po.
15: Mariela Pascual po.

0: FM, mga kapatid. 5 minutes po bago mag alas 9 ng magandang Thursday morning. Parang kailan lang Lunes, oh. Para bagang walang nangyari. Parang walang nangyari. Kahapon po, yan ang pinagmulan nung pong emosyonal na reaksyon ni Senator Pia Cayetano. Nanabanggit po naman sa manifestasyon ni Senator Risa Ontiveros. Pero pwede ho bang sandali lang, pwede ba ho tayong magbalik tanaw ho lamang dito po sa mga nangyari na ating pong napanood at nabalitaan? Hindi ho ba nangyari yung sinasabing the Senate is under attack noong pong Mayo 13, Miyerkules po ng gabi? May timeline po dito ang PNP. At yung sinasabi po na CCTV po dito, may timestamp daw ho ito at hindi mo maaaring putulan kasi isa lang naman supposed to be ang kopya niyan, di ho ba, no? Hindi ka pa pwede mag-splice kung saka, kumbaga. Anyway, nangyari po ito May 13. May 13 po, araw ng Miyerkules, gabi. Kinabukasan po, May 14, araw po ng Thursday, mga kapatid. If you recall, hindi ho ba pagkatapos nung pangyayaring ito, ano ho ba ang ating mga nalaman o napanood o kaya po'y pagpapaliwanag? Medyo kasi ano pa eh, no? Hindi pagklaro yung mga ilang impormasyon. Pero meron pong agad na, di ba, press con si Ginoong Cayetano, naalala mo?
1: Hmm.
0: Si Alan Peter Cayetano.
1: Si Senate President.
0: Ito ba yung araw, May 14, na siya ay humampas?
1: Yes, yun, a day after.
0: Mm-hmm. Day after. Press con yun.
1: Hmm.
0: Nung may nagtanong, sa kung may question na para bagang stage ito, parang ganun po, nagalit siya.
1: Mm-hmm.
0: Bang! Bang!
1: Diba? Dalawang beses.
0: Hindi ka pwede magtanong ng ganyan. Parang ganon. Anyway, so yan po ay May 14, araw ng Huwebes. Dumaan po yung May 15, Biyernes, May 16, Linggo, and then, mga kapatid, tama ba, no? 13 Miyerkules, 14 Huwebes, Biyernes 15, then 16, then 17, bumalik sila ng May 18,
1: Lunes.
0: Araw po ng Lunes.
1: Yeah.
0: Nung sila po'y bumalik sa sesyon, ikaw na mamamayan, ikaw nakaambag para po sa mga institusyon na ito. Umaasa ka ba na may tatayo doon at magsasalita? Kasi ako, for one, ito sinabi ko kay Chacha, parang wala. Wala ni isang tumayo at nagsalita tungkol sa ano ba nangyari nung Miyerkules ng gabi. Pero si Ginoong Cayetano nag-press con ulit. Di ba nag-press con siya ulit? At may mga sinasabi siya na muli po pagsisi doon sa NBI. No? At apparently, mga kapatid, ano ho, yung kanya pong, anyway, yung pagkatapos po noong Lunes, May 19, wala pa rin po tumayo. Wala. Ni isa walang tumayo. Kayo ho ba'y umaasa din? Ang media, I'm sure, na naandoon po sa coverage at naandoon po nagko-cover pa rin sa Senado ay umaasa din. May mga side interviews. Well, particular po na nag... Di ba, maliban sa interview, meron pa siyang... Nung over the weekend, meron pa siyang Facebook Live or something si Ginoong Cayetano. So mga kapatid, May 19 kahapon, Miyerkules, kami po dito ng aming staff, sabi ko, tawagan na nga natin, abisuhan na nga natin nung the day before pa si Senator Erwin Tulfo. Kasi over the weekend, may pahayag siya sa media, natatayo siya Lunes para magtanong at humingi ng kaliwanagan sa nangyari noong May 13. Pero Lunes, hindi siya tumayo. Martes, hindi siya tumayo. Kaya kahapon po, at kami nagagalak kasi nag-cancel na siya. Pero sabi ko nga kay dito kay ang amin pong isa sa mga masisipag na researcher, si Dimple Carpenter. Ang sabi ni Dimple, sir, rain check daw po. Sabi ko, naintindihan natin. At kahapon po, sabi ko nga, naunawaan po namin. Pero may mga katanungan kami sa kanya. Sana nga po pwede, pero gladly pumayag siya. Kahapon po yun, ha? At sa amin, at kami po nagtanong sa kanya na, sir, nagsabi po kayo over the weekend na tatayo kayo, kinalunisan, ba't ano ho nangyari? Ako ginagalang ko, sabi ko nga sa mga batang ito, malamang dyan sila nag-usap. Kasi nga, ang sama na ng image ng Senado, kung pagbalik ng Lunes, bakbakan sila kaagad dyan. Diba? Away sila kaagad dyan. Kasi nga, may mga, alam yun ha, may mga, nagsabi nga yung isa na, wala, hindi naman under attack eh. Sabi ni Senator Lacson sa amin, di ba? May nagsabi na po, si Senator Rafi, sinabi din, palagay ko hindi under, etc. So siguro, Lunes, sila nag-usap na, huwag natin pag-usapan to kasi malamang, baka na naman magkaroon ng mainit na pagtatalo at malagay sa masamang imahe ang Senado. Naunawaan natin, pero dumating na yung Martes eh. Hindi ba? And then kahapon nga po, at salamat nga po kay Senator Erwin dahil nga sa pumayag sa interview at tinanong natin siya. At siya din, humihingi din daw po ng kapaliwanagan. So kahapon po naman, nabangang ko rin, tumayo siya. And then tumayo siya at si Senator Risa Ontiveros. Ang konteksto po ng pagsasabi ko na parang wala namang nangyari, ay yun nga ang iniisip natin. Kasi nga, nagsesyon na naman sila na hindi na pag-uusapan yung napakalaking event involving the Senate. Hindi ka ba magtataka nun? Anong isipin mo ay parang move on lang sila gaya ng sinasabi po nitong si Aplaska nung panayam namin nung Friday. Nung hiningian ko siya ng message sa pandulo, ano sabi niya? Sa Lunes po, impeachment, ganito, blah, blah, blah. Move on na po tayo and let's forget about what happened. Yun ang sabi niya sa aming panayam. So parang, sabi ko, parang walang nangyari. Yun ang konteksto na pinanggagalingan ko. Ikaw, ganun ba rin ang konteksto mo? Mm. Na parang magang, hello, parang immaterial.
1: Oo,
0: parang walang kabuluhan at kahalagahan. At maaaring sabihin, hindi, nag-iimbestiga na naman ang PMP o kaya nag-iimbestiga ang DOJ. Nag-press con nga eh. Di ba sa Malacanang sila? Ang atin inaasahan kahapon na umaga, may reaksyon kaagad si Ginoong Cayetano dun sa press con, right? Pero wala. Wala. Kasi nga sa press con, ikaw na tumatangkilik sa impormasyon at mismong investigasyon, timeline, CCTV footage, timestamp, etc. Meron ka ng ideya, ano ba talaga nangyari? Na wala namang kalaban eh. Pinagbababaril yung lugar na iyon. So meron ka ng ideya, more or less, di po ba? Kaya kahapon po, Miyerkules, yun nga. And in fairness po naman, mga kapatid, yung tanong ni Senator Risa, palagay ko po eh, tanong din naman natin at agam-agam natin na parabagang walang nangyari. Yun ang konteksto. Pero, dapat din natin maintindihan yung pong pinanggagalingan ni Senator P. Ontivero, P. Cayetano, na yung kanyang trauma nung sunod-sunod na putukan at amoy ng pulburo, amoy ng pulbura. Di po ba? Yung trauma, naunawaan natin yun. At wag ho natin pong ipagkait sa kanya yon, yung emosyon na iyon, yung pangamba na iyon. Reaksyon po yan ng mga pangkaraniwang mga mamamayan, lalo na yung hindi kasanay sa ganung mga sitwasyon. Pero, mawalang galang lang. With all due respect, Ma'am Senator Pia. Miyerkules po nangyari yon. Dumaan yung Webes. Dumaan ang Biyernes. Sabado, Linggo. Bakit po nung Lunes, kung kayo po talaga'y nabagabag, kayo po talaga, ha, ay nangamba, kung kayo po talaga, sa tingin po ninyo, ay dapat malaman kung ano ba talaga nangyari. Meron bang dapat managot sa trauma na ibinigay niyo sa amin at sa aming mga staff sa Senado, bakit kayo mismo hindi tumayo? Bakit ikaw mismo, madam, hindi ka tumayo nung Lunes para ibulalas yung damdamin mo na ikay halos magpaalam na sa iyong mga anak? Hindi po ba? Kami po lamang nagtatanong with all due respect. Dumaan po yung Lunes, hindi rin po kayo tumayo. Dumaan din po yung Martes, hindi rin po kayo tumayo. Para magtanong, Mr. Senate President, my brother, ano ang nangyayari sa Senado? Ano ba talaga ang nangyari noong Miyerkules? Kasi hindi ko alam. Maaring ganun po, di po ba? Pero hindi rin po kayo tumayo eh. Na para bagang walang nangyari. Yun po yung konteksto na sinasabi ng iba, including me, with all due respect, including Chacha at mga kasamahan namin dito, na para bagang parang wala lang. So kahapon nga po, yun na ang nangyari. Maari pong iba ang konteksto ng isa, iba ang konteksto ng isa, pero kami po, mga kapatid, ay nagtatanong. So, kailan kayo magkakaroon dito ng diskusyon? Kasi kapag investigasyon, huwag na ho tayong umasa na walang kampihan dito. Ngayon pa lang. Pero yung diskusyon, para magkaalaman tayo, di po ba? Sino ba responsable dito? Ba't ang lakas ng loob ng Aplaska? Bakit? Di ba? Opo. Bakit ang lakas ng loob niya? So Monday daw po pag-uusapan. Nakita ho ninyo? Ilang araw yan? Magmula nung mangyari ito. Monday pa pag-uusapan. Hindi pa sigurado. Ito ba'y committee of the whole? Ano bang committee ito? Pero Monday pa ho sila magdidiskusyon. So ilang araw na po ang dumaan. Pero kami ay nagtatanong, di ba? Hindi ba ito alam ng mismong Senate President? Kasi siya mismo nagsabi that the Senate is under attack. 8 o'clock yung timestamp nung kanya pong Facebook Live. 7:47. So at that time po, wala pang report sa kanya ang USAA. Hindi pa niya alam. And then 9 o'clock pasado, ito ho, ha? Ready ka, big boy? Ito yung sinasabi ni Senator Amy Marcos. Alas 9 pasado. Right. Sige, kung di kayo ready, okay lang. Ready kayo? Pakinggan lang po natin. 9 o'clock pasado, 9:37 p.m. Nag-Facebook Live din ba ito?
1: Yes, Facebook Live.
0: Si Senator Amy Marcos, noong pong Mayo at 13. Panoorin po, pakinggan po natin ito.
2: Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman, nag-umpisa sa ating ENP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman, ganun din ang NBI, dead ma rin. Lahat sila walang alam, pero putukan, tuloy-tuloy. Ganun din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM, sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan, hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato ngayon din. Kaya di na namin maintindihan, ano ba ito? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege?
0: Yun ho bang ganun pahayag ay paano po natin tatanggapin bilang mga mamamayan na may ganun daw utos, no? 9:37 po ito ng gabi noong po Mayo at 13. So, nung panahong yun, hindi pa nila talaga alam ang sitwasyon in the Senate. yung mismong sinasabi na totally in charge, ah, dapat, no, is the Senate President. Sa kanya po yun. Usaa po ang kanila pong tagapangasiwa. Pero yung mismong responsibility nakaatang sa balikat ng Senate President. At that time po, ang kanila daw pong pinuntahan talaga ay si Senator Bato, if he's okay. Wala po silang, well, sinabi na pinuntahan yung iba na baka na trauma din po, etc. Hindi po ba? So, mag-isip-isip po tayo sa mga napapanood at napapakinggan at nangyayari ngayon dito po sa ating Senado. Kaya meron din pong mga nagtatanong dito po sa ating ngayon ay nasasaksihan. Humihingi tayo ng pangunawa, no? May mga kaibigan nga po tayo dyan sa parehong kapulungan ng Kongreso. Maayos naman, mabuti naman. Pero meron na pong kaisipan na sulit ba itong ating ginagasta para patakbuhin itong mga kapulungan na ito? Ang budget po ng Philippine Senate ngayon taon ay 8.57 billion pesos. That is for 24 members. Ito po mga kapatid, sorry po, ha, ay kasama na ang sweldo at ilang pa hong mga gastusin para po sa kanya-kanyang opisina. And that, if I may just say, hindi kasama dito yung mga sinasabing for future plans. Alam niyo na po ibig ko sabihin. With all due respect, hindi naman daw po ang lahat ay may future plan. Pero that's 8.57 billion is 23.47 million pesos a day na gastos. Hindi natin minamaliit ang sipag at kakayahan ng maraming kawani sa Senado. Marami po dyan, regular na. Sino man po ang maging senador, nandyan na po sila. Yun po ay binibigyan natin ng pagkilala. Mga manggagawa po yan. Pero ito nga po eh, di ba? We spend 23.47 million pesos a day para patakbuhin ang 24 offices ng mga senador. Ang Kamara de Representante, ang kanila pong budget this year is 27.7 billion pesos a day. I'm sorry, 27.7 billion pesos a day. Yan po'y katumbas ng halos 73 or 75 million pesos a day. 75.890 million pesos a day. Sa budget na 27.7 billion ngayong taon. But we are talking about 318 members here. Not to defend the House. Kasi ang senador po, 24 lang eh. Ang Kongreso, 318 members. So, yung budget ng Senado na 24, tatlong ulit lang, tatlong beses para patakbuhin ang opisina ng 318 miyembro. In sa both houses po, yun ang ating pong singil eh. Diba? You spend 8.57 billion for the Senate, 27.7 billion sa Kamara de Representante. Sulit ba ang pinagpapaguran natin para po patakbuhin itong mga opisinang ito? Kaya ngayon siguro hindi naman ikatatampo ng mga miyembro nito kung magtanong tayo, di po ba? Sulit ba ang pinaghihirapan ng mga manggagawa araw-araw na gumigising kahit na masama ang pakiramdam para lang magtrabaho? Sulit ba ang lahat ng paghihirap ng mga Pilipino para kayo magkaroon ng komportabling buhay? Kulang pa ba ang pera na nakalaan para sa inyo? Hindi pa ba sapat ang inyong mga benepisyo? Hindi pa ba sapat ang inyo pong mga buhay ngayon? Kulang pa ba ito para kami makakuha ng katumbas na serbisyo at katapatan? Mawalang galang lang po, ah. Masakit pakinggan, di po ba? Pero totoo. Kaya ngayon may kaisipan na eh. Di ba panahon na para ang mga Pilipino magkaisa din at humingi tayo ng pananagutan at magkwentada tayo dito? O kaya panahon na talaga para baguhin na po natin ang sistema ng ating legislatura? Sa halip na dumami silang dumami, pwede rin pakaunti na po lang natin ito? Pag-isahin natin sila pero hindi na po kayo aabot pa sa 300. Kasi habang dumadami kayo, habang lumalaki ang gastos na binibigay sa inyo ng taong bayan, hindi namin nararamdaman ang serbisyo sa napanood na lang namin kahapon, sa napanood namin sa mga nagdaan, parang hindi sulit. Sa mga nakikinig ngayon na miyembro ng Senado,

0: simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
1: Yan ang mukhang balita.
2: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
3: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
4: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
3: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
5: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
3: Walang kulay, walang kinakampihan.
6: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
3: At wala rin inaatrasan.
7: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nangyari.
8: Sa ilang lugar dito
9: sa nang lumangoy.
3: Susugod sa bagyo.
10: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
3: At anumang dilubyo.
11: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
3: Balita man sa lansangan,
12: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
3: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
13: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
3: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
2: Mobile Journal, Amy Achanza po.
14: Arles de los Santos po.
15: Denise Valdesancho po.
16: Ben Taninki po.
17: Las Paredes po.
18: Jeff Rivera po.
19: Julie Baiza po.
20: Kayla Macanta.
21: Mary Mon Reyes po.
22: Mariela Pascual po.
23: Halid, ako pa ang balita.
24: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gantong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
25: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
26: So it's important to always check.
25: Voila!
26: Check your facts.
25: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kita Kids.

0: in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
1: Be inspired and learn about the Word of God.
2: Food security starts at home. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
3: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
4: So it's important to always check.
5: Voila!
6: Check your facts.
3: Dito lang yan sa Kitty Explorers. Kita kids!
7: Again, ano ho, mga kapatid, tayo po humihingi lang ng pangunawa dito po sa mga kagalang-galang na mga halal ng bayan na ito kung bakit po nasa sambit natin itong mga bagay na ito. Kasi ngayon, ito lang sa akin, girl, ha, nakaligtaan ko ito. Monday, mag-iimbestiga daw sila o magkakaroon sila ng diskusyon.
3: Mm-hmm.
7: Pwede ho ba, mawalang-galang lang po, sa paniniklohod lang po, with all due respect. Kasi kahapon natanong ko si Senator Erwin, napuntahan niya na ho ba yung lugar? Well, hindi pa naman daw. Naintindihan natin kasi nga busy. Ngayon po, Webes, bukas Biyernes, magwi-weekend. Pwede ba kaming maglambing sa inyo? Una, panoorin nyo yung CCTV. Panoorin nyo na mismo, ngayon pa lang. Find time. Para sa Lunes, alam nyo na more or less. Sa panonood ng CCTV, ano ba talaga nangyari? Kasi may kopya ho naman kayo eh. That's one. Pangalawa, puntahan nyo yung actual site na sinasabi ko. Ang sabi ng PMP, pintuan ng Senator Loren yung katabi halos eh.
3: Opisina.
7: Yes, opo. So, pwede bang puntahan nyo po? Sir, sorry po, hindi kami nag-uutos. Naglalambing lang po kami. Huwag nyo pong ikasasama ng loob. Kami po'y naniligluhod. Baka pwede nyo pong puntahan. Kasi mula nung Lunes, mula nung Miyerkules, ilan sa inyo ang pumunta sa actual site? Kasi doon pa lang sa site, makikita mo na eh. Gusto yung mag-reenactment kayo bago kayo mag-meeting sa Lunes. Nasaan yung mga NBI? Nasaan si Aplaska? Nasaan ang kanyang contingent? Nasaan yung mga NBI nung pinagbababaril ninyo o kaya nung nag-warning siya to anuman? Para more or less, may ideya ka na. Sino ba nagsasabi ng totoo? May ideya ka na. Puntahan mo mismo yung site. Again, sorry po ah, hindi po kami nagdidikta, hindi po kami kung ano man po, nakikialam kung ano man po. Suggestion lang po ito para po sa Lunes, may alam na po ang ating mga opisina at ikaw mismo.
8: True.
7: May alam na po tayo sa issue, hindi yung pag-Lunes ni hindi mo pa napapanood ang CCTV. Lunes, hindi mo pa napupuntahan, ang lapit-lapit lang sa office nyo nung actual na site. Ayoko po mga kapatid ha, ipagdiinan pa po ito with all due respect. Kasi nga, parang gusto ko ng paniwalaan eh. Kilala mo si Mr. Bean?
3: Oo naman. Oo. Si Mr. Bean, yung sikat na comedy show na hindi nagsasalita.
7: Alam mo, dalawa ang pinoproblema ngayon ng mundo.
3: Ano?
7: At ako naniniwala din ako, dalawa ang problema natin sa Pilipinas na kinakaharap ngayon.
3: Ano?
7: Ha? Artificial intelligence.
3: That's one.
7: At
3: ano?
7: Natural stupidity.
3: Ito na naman yung sinasabi mo na nagkaroon ng hantavirus.
7: Ito na muna.
3: Balikan natin. Ako, ito. Ayoko man po kayong stressin ulit. Pero para po sa mga nakinig sa amin, last time nung kausap namin si Mary Zapata, ang presidente po ng grupong CTAP, ito po yung truckers group na ang reklamo noong Marso, nang huli naming makausap ni Manong Ted, tungkol sa port congestion. Aba partner, alam mo naman, nasa Pilipinas tayo. Yung problema noong Marso, yun pa rin ang problema ngayon pong Mayo. Oo, baka hanggang next year, ito pa rin po ang problema. Mamaya po, makakasama natin siya. Andiyan na ba ang presidente ng CTAP? Maya-maya raw kaunti, partner.
7: Kasi nga po,
3: baka daw gusto mo padagdagan.
7: Hindi. Nagtanong kasi sa atin itong mga ilang negosyante. Nagsabi po sa atin, Ted, may problema kami. Yung mga container
3: port
7: na
3: congestion.
7: Ang laki po ng epekto. Hindi lang sa truckers, kundi sa mga negosyante mismo. Ito lang po. Go ahead, Cha.
3: Ma'am Mary Zapata, presidente nga po ng CTAP. Good morning po, Ma'am Mary.
5: Ay, Miss DJ, Mr. Ted, sa lahat ng taga-subaybay, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po. Salamat sa pagpayag po sa panayam ngayong umaga. Ma'am Mary, naalala ko, kausap po namin kayo last March 24. At yung problema niyo po dyan sa port na congestion, ang sabi, hopefully maayos na. Kamusta po ba? Yun pa rin po bang problema ngayon o naasikaso na?
5: Yes, malaking problema. It's getting worse than March talaga. Normally, itong gantong congestion na sinasabi is during Vermont, yung DC, ang DC port, no? But it seems like ngayon, all year round na eh. Since July last year hanggang ngayon, napakalaking problema pa din ang aming problema sa container returns na yan. Kaya nagpukos ng congestion.
3: Okay. Oo. Ma'am Mary, para lang mas maintindihan ng publiko, ito pong problema ng truckers and ng iba pa pong mga negosyante dito sa port congestion, kanino po dapat ito na pagsasaayo? Sa BOC, sa PPA, sa terminal operators, kanino po dapat yan?
5: Dapat joint yun lahat eh. Kahit kami, kaming trucker, lahat ng port stakeholders should be responsible. But number one is the shipping line. Port operators, container yard operators, kami mga trucker, importers, dapat kami joint effort yan para ma-resolve yung issue. But most especially the one responsible for it is Bureau of Customs and PPA because they were the two government agencies na nakakaalam ng movement ng container. Sila yung nakakaalam ng nitty-gritty ng operation. So, hanggang ngayon, we are just waiting pa kung ano ang magiging action ng Bureau of Customs at saka ng PPA. But then, mayroon naman silang mga commitment before, yung sinabi mong nag-usap tayo noong March, sinasabi nila they will address it and they will be looking some legal options or legal maneuvering for kung paano mariresolve. Pero, hanggang ngayon, we are still waiting.
3: So, still waiting, March, mga halos dalawang buwan na po. Kailan po ang huling ugnayan ninyo dito sa PPA at BOC?
5: Kahapon.
3: Kahapon po.
5: Noong Tuesday pala.
3: Oo. O ano daw pong balita dito po sa pangako nila?
5: We had a meeting.
3: Oo.
5: Well, sinabi nila na they will keep on reminding the commissioner. Sabi nga nila, it's the other way around. Ang commissioner daw ay laging sila ay sinasabihan, sinatanong kung ano na ang status. Yung during our meeting last Tuesday, it is not only the trucker and the broker involved. Bigger company organization like PCCI, yung Chinese Chamber of Commerce, yung FF Filipino Chinese Chamber, andun lahat. At talagang sila, yung Indian Chamber nandun na rin kasama namin kasi gusto namin sila ay ma-involve na sa problema dahil sila rin ay nasasaktan na sa malaking charges na nai-incur na nai-pass on sa kanila because of this situation.
3: Na pwede rin mapasa sa consumers ano, pag hindi po talaga yan agad na na-resolve
5: ba? Yes, definitely. Oh. Kasi yung tracking rate dati na say 10,000, by now, siguro mga 30,000 triple because of this situation. Delayed in the release, delayed in the return of empty, lose opportunity, a lot of rental of the equipment. So, kailangan talaga kailangan mag-increase. Kaya nasasaktan na rin yung mga importers and of course, yung kanilang storage, demurrage, detention. Ang nangyayari pa ngayon, kalimitan, yung mga kargamentong dapat dumating na dito, ibinabalik sa origin. Kaya yung isang issue na sinasabi nga ng mga importers, yung kanilang supply, bayad na nila sa China, ikinarga sa barko, hindi maibaba dito, ibinabalik sa ulit sa China. So yung pera nila, naiipit doon. Yan ang pinakamalaking effect sa mga importers.
7: So, ma'am, kumbaga kapag nag-summarize po tayo dito, please, Ma'am Mary, ang mga problema nililikha, number one, ano po, yung mga traders, importers, apektado ang kanilang gastusin at definitely po, hahantong yan sa consumers. Ano po?
5: Yes po.
7: Okay, pangalawa po, maliban doon sa kanila, sa inyo, ito hubay kasi ngayon, ang taas na nga ng diesel, ito hubay nangangahulugan din sa inyo pong gastusin nga kasi yung inyong turnaround, apektado rin?
5: Yes. Yung ano mas malaking crisis yung turnaround kaysa sa pagtaas ng diesel para sa amin eh. Kasi yung pagtaas ng diesel, mayroon kaming support system na nakukuha sa aming mga kliyente. Pero yung hirap ng aming operations, ayan ang pinakamalaking crisis. It's even bigger than the oil crisis by now.
7: So ma'am, bottom line, kaninyo, customs, PPA, etc., ano ba problema nila? Bakit hindi nila maayos ito? Pag tumawag kami kay Jay Santiago, mangangako. Pag tumawag kami dito kay Nepomuceno, mangangako. Ano ba problema nito? Kinakailangan pang ilapit na naman ito sa Presidente?
5: Well, yun nga ang sinasabi nila. Mayroon silang ginagawang joint administrative order na ito ay kasunduan ng finance, DOTR, at saka ng BPI. Ang sinasabi nila, it had been produced, na nandyan na yan, forwarded na sa DOF for signature, sa BPI at sa DOTR. Yung down na yan, sinasabi nila, it will cover their authority sa shipping line. Kaya nila lang i-regulate ang shipping line. Dahil ngayon, by this time, shipping lines always saying that no government agency is regulating them. So that's why they have this kind of efficiency in the service to us. So ang sinasabi, tumulong daw kami, sulatan namin ang DOF, so yung mga tatlong agency na yon na kung pwede i-fast track yung pagfirma doon sa JAO. Pero sabi ko nga, dahil may commitment naman si Commissioner Ardiel at siya naman din ang nagsasabi na may personal relationship sa Presidente, sabi ko nga is no other influential person na po pwedeng mag-resolve nito kundi si Commissioner Ardiel.
7: Ito hong mga shipping lines na ito, ano ang kanilang contribution sa problema?
5: Ay, sila yung pinakamalaking problema. Sila yung pinakamalaking problema kasi, di ba, ganito yun, madaming technicalities, no? Ayang, upon arrival ng barko, loaded yun, ididiskarga sa pier. Itong pier, hindi rin nila ma-accept yung pagdiskarga dahil puno sa loob. So, problema na yun, nung dalawa. Pagtapos namin ng clearing sa customs, lahat ng documentation, that will be the time namin ilalabas supposedly. Pag nalabas namin, saka namin dadalhin sa consignee to unload sa warehouse. Pero pagkatapos ma-unload, yun ang pinakamalaking problema. Yung empty container, hindi namin ma-return because no space on container yard available. It takes a week, 2 weeks, so, ang laking nawawala para sa amin at ang laki ng kasalanan na nga nila na hindi kami makasauli ng MP, yet sinisingil pa kami ng detention charger. Kaya sila yung number one dito namin, ang pinakamalaking problema.
7: Yung pong container yard, who operates it at sino nagsa-charge doon?
5: That is an extended facilities of the shipping line.
7: Okay, so ito po ang inyo pong concern ngayon. Ano? May kumikita dito. Sino may pinakamalaking kita? Let's call a spade, ma'am.
5: Basta may problema, may kumikita. Yes, ang PPA kumikita part of the storage. Ang port operator kumikita rin of so many things. Yes, ang shipping line kumikita ng malaki on the demurrage at detention. Ang CY, of course, ang dami nilang mga hinihingi kung kami para lang makasauli kami, mayroong mga extra fees kaming binibigay, mga 2,000 hanggang 4,000 para lang masauli yung empty namin para kami makabiyahe at makapag-serve uli sa aming mga kliyente. Yan yung mga personalities involved diyan.
7: Sino po ang tumatanggap sa inyong binibigay po na 2 hanggang 4,000?
5: Ah, yung mga container yard.
7: Okay. Sige po. Ma'am, it's duly noted. Sorry. Alam niyo, tama si Diwa Gunegundo, si Governor no kahapon. Ang pinakamalaking problema natin, gobyerno. Sige po. Ma'am, as usual po, hindi kami magsasawa dito. Tatawag kami perhaps tomorrow sa mga agencies na ito para makinig na naman po sa kanilang pangako. At pag hindi pa po, wala pa rin po nangyari, I don't know, anong magandang gawin dito, Chacha?
3: Well, parating na natin sa Pangulo, kagaya na sinabi mo kanina. Ha? Baka dapat nga umabot pa sa opisina ng Presidente. Baka sakaling umaksyon na sila.
7: Eh, alam ka naman, tawagin mo ang NBI.
3: Bakit? Anyway, may papahuli ka ba?
7: Nagbibiro lang tayo.
3: Okay.
7: Sige po. Ma'am Mary, salamat po sa inyo pong paglalahad ng problemang ito at muli kami po'y katuwang po ninyo na makatulong po lamang na matulayan ang mga solusyon sa inyong problema. Salamat po, ma'am.
5: Mr. Ted, Ms. BJ, salamat sa walang sawang pag-alalay sa amin. Thank you.
7: Salamat po na marami. Thank you. Because at the end of the day, ikaw at ako sa isyong ito, damay. FM.
6: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and luck.
8: Because the battle is not ours, it's the Lord's.
9: Live in God's presence.
10: Be faithful, be victorious.
11: How do we understand what the will of the Lord is?
12: This is the secret.
13: This is God talking to you and to me.
14: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
0: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
1: Be inspired and learn about the Word of God.
15: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
4: It's important to always check.
16: Voila!
17: Check your facts.
15: Dito lang yan sa Kitty Explorers Kita Kids.

0: Alala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
1: True FM 939 ang ating pong tamang oras. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pala ang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Kay Boss Robert C. ng East Ocean Palace, good morning!
2: Good morning!
1: Salamat na marami, bossing, na naiiyak din siya. Ay oo naman. Mga kapatid, eto po, hindi ko maalaman ito. Kahapon naiiyak, nadidismaya, kung ano-ano. Sabi ko, baka naman kinakabag ka lang. Eto na po ang pulso ng taga-Tondo, si Marco.
3: Uy, Mr. Chong, sarap pa sa kayo dyan. Okay kayo? Eh wala, eto na naman tayo sa ating paboritong sa Netflix. May bago na akong paborito eh. Manong Ted, may Netflix ka ba sa bahay? Pinakancel ko yung subscription ko. Hindi ko nagagamit. Ang boring na yung mga palabas. Mas maganda yung mga eksena sa Senado. Eh tapos na tayo sa pagkakadapa ng paborito kong senador na si Bato. Tapos na ang action. Minsan may suspense din dyan, hindi ba yung Barilan? Naalala mo yun, nung Mayo 13, may suspense, ano? Minsan may praise and worship din ako napapanood sa Senado, may mga lumuluhod-luhod. Aba, ay kahapon, partner! Ay heavy drama ang nakita ko, ah. Abay, grabe! Naalala ko yung Mara Clara. Ay tinalo si Judy Ann Santos sa drama kahapon. Sa isang episode na naman po ng drama sa Senado na ang pamagat ay Kamustahin Nyo Naman Kami. Naging emosyonal nga ang isang senadora dun kahapon. Matapos daw walang kumamusta sa kanya. Pero ako, Repa, hindi ako maiiyak pagka walang nangangamusta sa akin. Kasi pagka kinakamusta ako, may kasunod na tanong eh, kamusta? Pwede pa utang? Yun ang sunod na tanong. Kaya okay lang kahit wag nyo na akong kamustahin, ha, mga kapatid. Ako na may nakinig, nanood at napaisip lang kahapon sa ating senadora, nakagalang-galang at talaga namang minamahal ng taong bayan. Ay, binuturo niyan, Repa. Kaya nga nung siya'y umiiyak kahapon, gusto kong pumasok sa telebisyon at gayahin ang ginagawa ng ating best supporting actress na si Lauren Legarda. Yun ang totoong kaibigan, idol. Hindi ba't naiyak ang kanyang kapwa senadora at agad siya lumapit? Nakita mo ba yon? Pero sa bandang gilid, mas best actress para itong si Senadora Lauren. Kasi si Pia, walang luha eh. Pero sa gilid, si Lauren lumuluha. Kailan ba matatapos yung drama dyan sa Senado? Napaisip lang naman ako. First time po kasing nakita si Senator Pia na umiiyak ng ganun. Sana po pagka pinaglalaban nyo rin po kami, makita ko po kayong lahat na umiiyak ng ganyan. Pupwede ba yon, Repa? Gusto ko pag pinaglalaban ninyo yung tungkol sa sweldo naming mga driver, sweldo ng mga uring manggagawa, gusto ko po yung ganung tatayo kayo at iiyak kayo. Gusto ko ng ganung script, Repa. Kailan ko iyon makikita? Pangalawang iyak na ito ni Lauren Legarda, pero sa tuwing iiyak siya, para lagi sa politiko, hindi sa tao. Hay buhay naman talaga. Nagpaparamdam si iyong kumpare si OJ Diaz at nagsasabi lang naman siya na pwede po kayong pumasok sa kanyang workshop kung gugustuhin po ninyo sa ating mga kagalang-galang na mga mambabatas. Pero gusto kong tanungin ang kanyang mga kapwa senador, bakit nyo kasi hindi kinamusta? Totoo ba yung balita? Ha? Dating SP Songto, totoo ba yun? Matatagal daw kayong magkakasama dyan. Wala man lang ni isa ang nagtanong, kamusta ka? Kamusta kayo? Okay ba kayo dyan?
4: Ikaw ay walang pinag-iba.
3: Eh kaya lang, may isang reporter na nagsabi na ngamusta naman pala, Repa. Ngayon, ang gusto ko lamang talagang mangyari dyan. Tapusin nyo na yan. Meron akong ginagawa dito, Repa, ha? Nga pala, na bagong Senate rules, ano? At ipapasa ko ito. At ito isasuggest ko sa ating mga kagalang-galang na mga mambabatas. Ang ating rule number one, the new Senate rules. Kung inyo pong mamarapatin, meron ako sa inyong suggestion. Number one rule, Robin Padilla bawal sigawan. Number two rule, Pia Cayetano dapat kamustahin. Number three rule, Bato de la Rosa, kapag wala, huwag niyong hanapin. Kapag nandyan, huwag niyong tanungin kung bakit nandyan. Ang ating rule number four para sa ating mga senador, kapag may gulo at kapag may putukan, ilabas ang cellphone at mag-Facebook Live. At ang ating rule number five, mga Repa, tinanong ko ang publiko kung anong gusto nilang rule. Ang gusto nila ay masarapan pa ang buffet sa Senado. Yan ang mga ilalatag kong rule, Repa. Para lahat ng ating mga kagalang-galang na senador ay talaga namang mag-enjoy sa tuwing nandyan-dyan sila sa Senado. May isa pang rule ako idadagdag, Repa. Kasi buffet lang ang nakita ko eh. Dagdagan natin ang alak para sa susunod na kayo'y makakahon sa isang kwarto. Hindi kayo maiinip. At ako ang magsasabi unang-una sa inyong lahat ng cheers, hindi ba? Mas masarap kasi habang ikay nag-iintay at nag-aabang, hindi lang yung pagkain. May sisig ba doon, doon sa buffet? Kasi kulang ng alak. Hindi ba? Sa mga pagtitipon, kailangan hindi lang buffet. Kailangan meron kayong alak dyan. Para po sa ating mga kapatid na nakatutok sa atin ngayon, huwag kayong mag-alala. Kasi sigurado ako, sa klase ng mga senador na meron tayo, may susunod pang drama dito. Hindi pa tayo natatapos dito. Alam nyo kung bakit? Ha? Eh, alam nyo na naman ang uri ng ating mga senador, hindi ba? Noon, ang mga artista nagsesenador. Pero ngayon, ang mga senador nag-aartista. Okay, peace out. Alis na ako. Goodbye, mga kapatid.

0: Queen Money.
1: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
2: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
3: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
2: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
4: Bigyan ng mukhang balita.
5: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
6: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
7: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
6: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
8: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
6: Walang kulay, walang kinakampihan.
9: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
6: At wala rin inaatrasan.
10: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyayari.
11: Sa ilang lugar dito,
12: marunong lumangoy.
6: Susugod sa bagyo.
13: Bahana po sa Espanya Boulevard, opo mga kapatid.
6: At anumang dilubyo.
14: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
6: Balita man sa lansangan,
15: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
6: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
16: Fulfills potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
6: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
17: Mobile Journal, Amy Achanza po.
18: Arles de los Santos po.
19: Denise Valdesancho po.
20: Ben Taninki po.
21: Las Paredes po.
22: Jeff Rivera po.
23: Julie Baiza po.
24: Kayla Macanta.
25: Mary Monreyes po.
26: Mariela Pascual po.
27: Harihigit ang

or 0917-713-5034. Or visit us at www.himlayangpilipino.org.

0: kapatid. Hindi maitatanggi sa sobrang mahal ng petrolyo ngayon. Masakit ho naman talaga sa ulo at sa bulsa, lalo na po sa mga nagnenegosyo. Kaya panahon na na mag-full electric vehicle tayo sa ating fleet, ika nga, sa ating ginagamit, sa ating hanabuhay. At dyan, sagot tayo ng photon sa dami ng mga model options. Full electric passenger vehicle, pasakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maraming mga pasahero, maraming sakay. Full electric na pang-deliver, ay sandali lang. Ito ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. O di ba, pang-deliver electric, cargo vehicle electric, full electric din ng mga trucks meron. Sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Pati tractor electric, saan ka pa? Zero fuel cost. Wala nang change oil definitely at available ang mga spare parts at dagdagan pa ng 19 years ng photon experience sa technical services. Kaya ano pang hinihintay natin? Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na agad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998. Andali ah. 0999-999-9998 for details. Gima. Okay, girl, meron tayong winner sa ating What's On Your Mind.
1: Yes, pero bago yun, partner, ang oras muna natin. Hatid sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit www.mayetdelarosa.com. Open na po for franchise ang Mayet de la Rosa. Ang oras na yan, hatid din po sa ating lahat ng twins, Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula naman po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. Mabibili po sa grocery, supermarkets, at drugstores nationwide. Super comfortable, super affordable, available in open tape and baby pants. Twins Lampain, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Good morning muna, nakatutok sa atin simula pa kaninang 6 in the morning, Sir Jerry Tilan at si Ma'am Eileen Choi Go. Ganun na rin kay Ma'am Mayet de la Rosa at Sir Richard de la Rosa. Thank you so much for tuning in. At eto na nga.
0: Yun, pag kita, binigyan kita ng sing-sing galing kay Ma'am Mayet.
1: Ay, oo.
0: Dapat,
1: Mayet! Oo, ganun na sigaw. Mayet de la Rosa! Ganun. Oo, gusto mo? Bigyan mo ako, ha? Oo, ha? Gusto ko yun, ha? Yung malaki yung bato, sing laki ng mukha ko. Ganun bato. Hindi kasi ganun daw yun. Kung gano'ng kalaki ang binigay mo, gano'ng kalaki ang pagmamahal mo. Ganun daw. Ko, mas malaking bato, mas mahal mo.
0: Ko, kung gano'ng kalaki ang kinupit, gano'n din kakapal ang mukha.
1: Akala ko kung gano'ng kalaki kinupit, gano'ng kalaki ang bato. O ito na mga kapatid. Hi! Ang atin pong What's On Your Mind contestant ngayong araw na ito. My gosh, ang bilis ng oras. 6 minutes bago mag 10 a.m. Si Celestina Boyles mula po sa Leyte. Good morning po, Celestina.
2: Hello. Hello po, ma'am. Bibi Chacha, Manong Ted. Good morning po.
1: Good morning po. Kalmahan mo muna, hingang malalim. Hinga pong malalim.
0: Saan sa Leyte?
1: Wait, saan ka daw sa Leyte? Tinatanong ni Manong Ted.
2: Sa Maasin po.
1: Maasin?
2: Manong Ted, sa Maasin City po. Oh, Maasin.
1: Oh. So, ikaw ay nanonood sa amin sa 1PH mismo?
2: Sa Signal TV po.
1: Galing, may signal sa bahay. Okay, Celestina, ano na muna yung Bible verse na binigay sa atin ni Pastor Jeff kahapon?
2: Okay po. Marcos 10:44 po. Ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat.
1: Ganda. Amen. Celestina, ikaw ay isang virtual assistant.
2: Opo, opo. Oh.
1: Yan ang usong-usong trabaho ngayon ng mga Pilipino kasi sa bahay ka lang yan, tas kikita ka, diba? At madalas yung inyong mga kliyente sa ibang bansa.
2: Opo. So, malapit na po akong mag 10 years nito.
1: Wow. Kamusta? Ang
2: sweldo? Tawa ng Diyos. Oo.
1: So 10 years ka ng virtual assistant. Kamusta? Magkano ang sinusweldo mo kung okay lang malaman?
2: Mga 30 po. 30K po. Mahigit po.
1: 30,000.
2: Depende po kung mataas ang palitan po.
1: Depende sa o. Kasi dollar ang sinusweldo nila eh. Anong account hawak mo sa ang bansa?
2: Sa US po, sa California po.
1: Yun. O, ito nga, single mom ka at ikaw mismo mag-isa nagtataguyo dito sa dalawang bata. Kung sakali, sa mo ba planong dalhin itong 2,000 pesos?
2: Ma'am, kasi po ganito, na-inspire po ako nung yung rider po na hindi para sa kanya, yung pagtao, pagsali niya dito, na-inspire po ako. Ilalaan ko po ito sa mga kabataan sa lugar po namin na medyo remote area po. Mm-hmm. Dati na po kasi kami nag-charity doon, way back 2021 pa po.
0: Okay.
2: Doon po sana.
0: Okay, so balak niyo pong gamitin niya yung pera para po tulungan ang mga kabataan. Gano'ng karaming bata ang pinag-uusapan natin at anong mga edad nito?
2: Ang elementary po, grade 1 hanggang grade 6 po.
0: Marami,
2: grade 1 hanggang grade 6. Dati po, nung nag-charity po kami, umabot tata yun ng mga 36 na mga bata doon.
0: 36 na mga bata. Ano po ang inyo pong, kasi po itong 2,000 piso, baka po definitely kulang ito. Ano ba ang inyong balak gawin sa 36 na mga bata? Anong balak nyo gawin?
2: Ano po, school supplies po, sana. Kasi po, manungted, yung balak po namin sana nung mga kagrupo ko sa mountaineering po, nung December po, kaso kinulang kasi yung pera namin kaya hindi natuloy. Nagbako sakali ako nagsumali dito, gawa na po na na-inspire ako dun sa rider na tinutulungan niya yung kapwa, yung asawa. So, yun po.
0: Opo, yes ma'am, salamat ha. At kumbaga ikay sumali, hindi para sa iyo, kundi para sa kapwa. Diyan pa lang po, saludo na kami. So ganito ma'am, ma'am Celestina, meron kayong gusto na 36 na kabataan. Ano ho, gusto niyong pakainin? Anong inyong gustong gawin?
2: Kung pwede po sana sir, yung pinakauna po, school supplies, tapos pag siguro may kung
1: papala rin
2: po.
1: Kung may sobra.
0: Okay, sige, ganto. Okay, ganto muna ha. Celestina, okay. Huminga ng malalim. Alright. Oo.
2: Opo, sir.
0: Alam mo yun, parang walang nangyari. Alam mo yun, parang para klaro ka. Ano? Okay, sige. Celestina.
1: Kamustahin mo muna.
2: Saya ko po kasi manong sir. Sobrang saya ko po.
0: Sobrang saya. Hindi, ganito. Relax ka lang. Okay. Yung 36 na mga batang gusto mong tulungan, klaruhin nyo muna sa grupo mo. Una, meron na ba kayong naipon pantulong sa kanila? Kung meron kayong naipon, magkano yung kulang? Pangalawa, kung wala pa, ano ang inyong gustong itulong particular? Ano ba bibilhin nyo? Notebook, bag, school bag, etc. Hindi kami nangangako ngayon, pero balikan mo kami. Kung ano yung kung ilang bata, ano mga grado, taga saan ito, at ano ang inyong balak, anong bibilhin, magkano ang cost? Pwede ba 'yon?
2: Pwede po, Manong Ted. Pwede po.
0: Sige, hindi kami nangangako pa ha, pero padala mo sa amin.
2: Opo.
0: Okay, kung sakasakali, pwedeng kayanin ng ating Happy Anonymous 'yan, isang baksak, walang problema. Ang importante lang, nakahanap kami ng tulad mo na magsasakripisyo, you will go out of your way, bumili ng mga gamit na ito, dalhin sa kanila at maibigay ang biyayang ito. Doon pa lang, panalo na kami. Doon pa lang, sigurado na kami na itong ating ugnayan na ito ay magbubunga ng magandang kawang gawa. Amen?
2: Marami sa amen po. Salamat sir! Salamat.
0: Sige. Ganto.
2: Manong Ted, pwede po ba bukas? Bukas po ako pupunta doon sa medyo malayo po kasi.
0: Sige, kailangan mo ba masahe?
2: Hindi po.
0: Okay, sige.
2: Wala. Sige. Yun lang po.
0: Hindi, no problem. Puntahan mo na kaagad bukas na bukas din. Friday bukas. Okay, balikan mo kami over the weekend. Magkambas na kayo sa Monday. Pag meron ka ng kwentada, sabihin mo sa amin. At ngayon pa lang, nanawagan nga ako eh. Sa mga gustong tumulong, sa mga gusto ho ng school supplies, school uniforms, 'di ba? Ikaw 'yun. Alam mo.
1: Praise the Lord.
0: Ikaw 'yun. Ang hinahanap namin.
1: Yay! Ikaw ang channel ni Lord.
0: Amen. Hawak mo ang beat.
1: Amen. Oo.
0: Okay.
2: Manong Ted, Kunyari, lalagpas po ng 36 kasi hindi ko alam kung baka may nanganak na naman yung ano doon. Baka susubra ng 36. Pwede po ba?
0: Okay, ganito.
2: Kasi hindi ko alam kasi magtatanong pa po ako.
0: Hindi, ganito, di ba? Tanungin mo kung ilan yung target ninyo. Pero wag ka mangako, wag ka mangako sa kanila. Kung sobra sa 36, ilan sila? Kasi nga din naman, hindi naman tayo bottoms up. Hindi naman tayo senador eh. Okay? Okay, sige. Oo, sa balik.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B107.9. We don't stop the music.

kinabangan, sulit ang presyo. Para sa campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit, tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media, printing services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: 79.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 1:30.
2: Time check brought to you by
3: RH Super. Ang shot ng tropa.
4: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
5: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
4: Tama, Red Horse Beer. Sana suli.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
10: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
11: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Daycare time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minor sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.3

0: We don't stop the music.
1: B1079.
2: B1079.

You got 48 minutes after 2 o'clock right here on B107.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

B107.9. B107.9.

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Bueno, mo pa yung kulupa doon nga tanan mga kaboses. Adaan nila lagi na magkakarusa. Didahin nga aton programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Inin Pizza 21 na kita. Kinin bulan Han Mayo. Badaw, di risa sa butun. Matatapos na laliwat inin bulan Han Mayo. Bulan Han Flores de Mayo. Huy, biskite ng adlaw. Ngayon, bueno, adig hapo na niyo, Kuya Bob Abellanosa. Ngayon, kakarusa din ni atong programa, Kaboses Leyte, Kaboses o Boses Han Katawhan. Agya na, adyan aton mga pangumusta, han aton mga tag-subaybay, hininga programa, diniha B107.9. Kaboses Radio, diniha Sudad Han Tacloban, han aton highly urbanized city, ngan kumusta na lang aton mga kabarangay, didahan 138 nga mga barangay, ha? Ano aton mga opisyalis, ano aton mga kapitanes, mga kagawad, maupay nga gabi. Ah, maupay nga kulupay iyo. Medyo pa kita 12 minutos o sa maggabi. Okay. Ngayon, sugad man, ini nga aton programa. Nababatian gihapon ini, ipinagi ha Dream Radio 99.9. Dito lahat ang mga

Cebuano speaking areas. Dida ha 3rd, dida ha 4th, dida ha 5th district. An mga Canadian. Nababatihan kita. Mayang hapon kaninyo diha, ha? Sa mga taga unsa ni? Ano to? Mga tumigdaman lang mga pagtingog gining at cellphone, ha? Okay. Anaton mga taga diha sa Ormoc, mayong hapon kaninyong tanan. Atong mga taga Kananga, taga Albuera, Merida, Palumpon, atos bye-bye. Mayong hapon kaninyong tanan, ha? Niya nasa dadindi magkahinag-usa dini sa atong tulumanong kaboses, late boses han katawhan. Okay. Diretso kita nga din aton mga balita. Ano aton nasagap yan na, hindi nga mga hapunpida. Hindi nga pag amugulat na bunga, pero hindi aton aton mga balita. Ha? Para iba, kundi rin nga mga bangayan ha politika. Silan. Adi nagkukuri na lalugod din taon. Ito naton mga kaboses, ito naton mga kuya o mga ate, pero adi. Ambot na la. Kadiri man lugod sa itong kakurian, itong ginatubang.

Okay, ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Amitun magsasalawad daw in motion for reconsideration. Kataliwan laton Korte Suprema in nag-deny Adonia Hangyo para hin TRO o contemporary restraining order kontra Adonia posibleng ka-aresto nga pagdadaan nga iton custody han international criminal court. Laga daw ito, ha? Inayon sa nga pamulong ang Candela Rosa legal team inagsiring ngayra i-exhaust ang nga tanan nga mga legal remedies para ma-challenge at doon ka ng high court decision. Ang senador amin doon napagkina na tubangin nga mga aligasyon kabahinin mga crimes against humanity. May pag-isumpay nga dahad doon baga sinisiringin nira nga bloody kuno nga anti-illegal drug campaign han Duterte administration tikang nidahan 2022 at 2016 nga tuha 2022. Durante hadin nagserbi ni Bato de la Rosa he como jefe han Philippine National Police. However, he De La Rosa in nagpadayon gihapon nga igin papanhimuwa. He strongly denies involvement. Deday ni nga igin naligar nga extrajudicial killings. Waray kunuhihay na ilapot, ha? Authorities in nag confirm earlier nga iragin pa pinamiling yan na ang senador. Ha? Kaya pag nagpakita ka rin niya Senado, didan adan pagliwan nga niyan administrasyon Senado. Pero kahuman na ito, baga pagkabuwas adan, nawara liwatin ni. Ano ha? So yan ha, ada kay gipipinamiling na liwatin niya itong mga otoridades para daw i-implementar ini nga ICC nga igin issue nga warrant of arrest laga daw it. Although, iton kampo naman ni Duterte Nasiring nga aton local authorities allegedly have no legal basis kapag impuwersa hini nga warrant nga natikang hin tagalangyaw nga tribunal. Ini nga isyo further intensified kataliwan lahi de la Rosa ay nagpakita kauman natin baga pag warikikitaan niyan mga unong kabulan. Nagpakita ni Tigda. Ha? Dito ha Senado. Ha? Og nagpakita ni dito ha ton Mayo 13. Ha? Og nawara luwatin ni pagka Mayo 14. Ha? An magahon na dahil ni. Ha? As of this time, adon baga eksaktong kinamumutangan han senador ay nagpapabilin nga waray pa hibabaroy. Samtang ang Philippine National Police naman o kon PNP nagsiring ada kay nagpipinamulat pahira hadunira guidance tikang ha Department of Justice kabahin ini nga pagimpuwersa han International Criminal Court warrant of arrest kontra kan senador Ronald Bato de la Rosa. Ini this came after the Supreme Court denied de la Rosa's request to stop the enforcement of the ICC warrant without a local court order. Durante nusang press briefing dito ha Campo Crami ha din Webis he PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo amito nagsiring eton mga kapulisan
e naguhulat pa hin instruction tikang ha Department of Justice ug sa nera gumios o magbuhatin maski ano nga aksyon. Ituan nyo'y nagdugang pagsiring nga ton PNP would follow existing legal procedures nga makikikoordinar hira iton proper government agencies kabahin hininga bagay. So, an issue nagpapadayon gihapon nga nakakakuha inihin atensyon nasyonal. Habot nga itong mga debate din na Pilipinas, itong kanan Pilipinas obligation nga jurisdiction kabahin hini nga pagtaga International Criminal Court. Kaya siring pamanindira, kumalas balita o kuno kitahan International Criminal Court, tapos yan na. Adi, anong kasugan, ha? Salit bagan hay kakanit ngantuhin na politika. Ay, ginawa pastilan. Puro na lang imbis nga. Kita si kasuhon talugod, tunanon nga makapabarato na lang kita, hitun aton mga gasolina, at kurinte, hitun kakur, hitun negosyo yan na, pastilan. Inilugod nga mga burumanga yan, nama itong mga ginbobohat. Ay nako, pastilan. Anyway, anaton oras mga kabusis, may na pa kita 3 minutos ug sa mag-alasays. Og maram naman kita, may naitabo dito sa Senado, ano, hindi pala maya, kapag nagkarigumo dito. So, he Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III ay nagproponer nga itong investigasyon din natin Mayo 13 nga shooting incident ha Senado, buhato nini ha ilarom itong Committee of the Whole, itong pangkabugusan itong Senado. Ha ilarom nini nga proposal adun nga tanan nga mga senador amitun ma-participar din nini nga single inquiry kabahay nini nga insidente. Saring paman ni Soto, this matter is not simply an issue para itong majority or minority blocks, kundi para ini itong bugos nga institusyon itong Senado nga amo itong napiktaran. Particularmente na didahato nila seguridad na nang tinatawag nga institutional integrity. Malita o. Pagbida, no? Anini nga sa istyon, amitun sinmunod, kataliwan lahat itong mga emosyonal nga mga panmulong durante itong plenary deliberations. Kaupo na din niya itong reaksyon. O ka nagtuk nga nini, ha? Manasakitan. Si Senador Pia Cayetano. Kabayan na itong naging pamulong liwat, hiningayayag kasi Senadora, nga Riza Ontiveros. That allegedly implied it seemed as if nothing happened after the incident. Pero ging klaro natin niya or ni Ontiveros nga ito niya pamulong higin referin niya nga ito kanang Senado institutional response and not to the fear or emotions experienced by individuals directly affected by the incident. Yan. Samtang si Senador Alan Peter Cayetano ang Senate President, tinagsiring niya ang mga senadores pag-istudyuhan nini nga proposal ni Tito Soto. Kataliwan la magdesider before ugsa magdesider kung magbubuhat bahira kin tinatawag nga unified investigation. Yan. Anaton oras mga kabosis, impunto alasais, mabalik kami nga dahiyo. Pahin iba pang notisya, kataliwan hindi nga patalastas.

0: keep coming back to the Light Life.
1: Get into the Light Life, Sunbeam Light.
2: Drink responsibly.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas nanamnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
3: Oh.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Atun oras 5 minutos na nakalabayan na lasays. Ada kay maupay nga gabi na ini na. Nga dahatun nga tanan. Okay, good evening to all of you guys. Dinigya po na natin programa Gaboses Leyte, Gaboses San Katawahan. Nga di ka naman kitahan mga naitabong arigodon dito sa Senado at yung mga pagburubalasahan mga komitiba. At kaya ito nasagap nga si Senador Pia Cayetano at mga huruburo ba ito si Rodante Marcoleta. Ano ah? Pero amat ko nanulat din nga si Senador Pia Cayetano ang ginapoint nga bago nga chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee kung makapartehan na pinakabago nga reorganization didahan Senate leadership. Aboy no, kay niluwat ni Senadora Pia Cayetano usaluwat din nga makarit nga abogada. Dila ni basta-basta. So the committee was previously headed by Senator Rodante Marcoleta nga ni Senador Panfilo Lacson. Yan na. Puro lalaki, yan na. Babae na daman. He Lacson, kinanglan pa daw niya kumplituhon ang kanan panel investigation na ito ni ginaligar ng mga anomalies involving the multi-billion peso flood control projects before the leadership changes took place. Ay, nako. Ambot sa ano pa ba yung makukumplito? Makukumplito ba kaya yun eh? Kung nagtatago. Sering pa man ini ba? Ano kakumplito ito, Kuya Bob? Kundi rin pagawas. Baga may higing tatago. Ada kaya sing ko. Kitaon talaga lang. Itong lakat, itong investigasyon. Well, si Senadora Amy Marcos Liwat gin-appoint, ginbalik ini kumo chairperson han Committee on Foreign Relations. Adin ginliwanan ni niya din ni si Senador Erwin Tulfo. Si Camille Villar magpapadayan pagin pinuno han Committee on Environment, Natural Resources ngan han Climate Change. Samtang magpapailbiling gihapon niya nga chairperson han Committee on Government Corporations ngan haton Public Enterprises. Si Senador Robin Hood Padilla naman ay magpapabilin din niya chairmanship and Committee on Constitutional Amendments and in Revision of Codes. Ining leadership changes, ba itong ginlalaw man ining makaka-influensya. Itong direksyon of several ongoing investigations. So, din niya ng flood control. Ha? Abogada pala din eh, Senadora Pia Cayetano. Ba? May nini maghatag na hindireksyon nga ito'n pagtukib good hininga baga siring pa dako induro nga isyo nga naitabo. So, amat to mga kasangkayan, mga kaboses, ang mga pagburbalasa nga naitabo dida ha Senado. Baga, ani ba, abot ko na kumpleto na ba yun yan, ha? So, may dana bago nga mga chairmanship ganhin ibang mga senadores ang iba baga nagpabilin dina nira dating chairmanship. So, tuntang ang baga matuhay na ini mag restorya na ganin hindi tama na ini baga puro na lang bangayan dina ha Senado, ano mang kaso ganhin eh, ha? Bueno, na ato noras 9 minutos na nakalabayan na lasays, baga panhuna-huna ang tanaw ito nga baga bangayan luwak dida Senado. Kataliwan hininga aton baga painungod ha iyo.
1: Bawa

Hindi lahat ng korupsyon ay may posisyon. Minsan, ito'y nakatago sa loob ng konsensya. At bago natin husgahan ang mga nasa itaas, tanungin muna kung tayo ba'y tunay na malinis.

hanggat may pusong marunong magsuri. May pag-asang muling mabuo ang bayan. At kapag nanaig ang kabutihan sa loob, doon tuluyang mamamatay ang ganit sa ating kaluluwa.

Mga kuya o mga ate, ang kalibungan amon aton balay. Igataman naton ini, likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabubwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.

0: drink responsibly.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahintang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Anaton oras, may danagita 18 minutos nga nakalabay, han alas 6.
5: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hitun aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuoran, pag-promote han hustisya ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para ha kaupayan hiton aton komunidad. Maghunahuna ngan magin kaupod ha usa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Hunahuna adaw.
4: Okay, ngayon kita hanaton na panunahuna. Kabahin ini ang mga naitatabuyan na. Maupay nga gabi yung truhay yung atanan mga kaboses, mga kuya o mga ate. Yan, kumusta ka mo? At natong ginang may bahay dito nga baga naginahinay na pag-andam para itong pangiklupon. Depende lang ito, ano ba? Malitaw. Anyway, nga di kita itong mga paghinga dahil nga itong mga angi panunaw-naon yan. Maram ka mo mga kaboses, mga kuya o mga ate. Huna-huna adaw. Hakada higayun nga may dako nga kagiusan politika di dahasinado. Hakada higayun nga ginuusisa ang impeachment. Hakada higayun nga naglilinugaring ang alliances nganhin tinatawag nga leadership struggles. Ada mangin napapansin liwat han publiko nga didahini nagsusulputan

Gui. Ano man? Masising laban nato ni Ninga. Coincidence? O bangin may mas dako pa ni Ninga political environment nga kinahanglan natun mahibaruan. Kaya na, mga kuya o gati, inin dirila ini ordinaryo nga bangayan ha politika nga naitatabo. Ini yana amin itong tinatawag nga all about public trust. This is now all about institutional credibility. And this is about whether justice is moving independently. Or, kung itong publiko ba yan na inagtitikang pag-perceive itong politika of politics influencing the timing of justice. Sige daw, huna-hunaan daw. Aram ka hasinado yan na. Dirila iton aton Senado masisinga Legislative Chamber. Ginlalauman gihapon nini nga mag-functionar, mag-function kumusa nga impeachment court. Ha? Kaya ito man nimbaga, madalagan nga impeachment na pagbubuhaton. Ngan, kung impeachment court ang gin-iistoryahan, adakay, diri ini ordinaryo nga proseso. Ito impeachment is constitutional. Technical ini. Sensitive. Political in effect. But legal in the structure. Kaya importante nga ang mga senador, ano ha? Especially those expected to act as senator judges, dapat makagios nga independent. Talwasin mga pressure, talwasin intimidation, ngan talwas tikang ha han sinisinga ano ito, political leverage. Pero yan na mga kuya o gati, damo an napapakiana. Kay samtang may mga istorya may tungudhan Senate leadership movements, samtang ginuusisa kung hinuan may sinisinga numero, who has the numbers, kung hinuan may allowance o alliance, may allowance sa maninira. Kung hino itong masisinga may alliance, ha? Ngang kung hino itong may ada influensya. Ada kay dito liwat, aada sunod-sunod nga may mga aligasyon ngan mga complaints nga nagkakagawas siya na kontra ang iba-iba nga mga senador. Pastilan. Well, importante ano nga klarohon nato nini, mga kaboses. Itong sinisinga allegation, diri pagadini conviction. Itong rekomendasyon, diri paluat ini sinisinga final judgment. Itong reklamo, diri paluat ini automatic nga guilty na itong tao. Maram naman kita nga habalaon may sinisinga due process. May presumption of innocence, may korte nga amo dapat ang magdedesisyon. Diri kay ini nga mga social media, ini nga mga Marisol ngan Marites, ini nga mga puro chismis, diri kay ini nga aringasa kabahinin politika. Pero bisan sugad, ada diri luat, maikakaila na ang timing, ha? Magiging subject inihan public discussion. Ini nga mga naitatabuyan na. Ngan kun an publiko

mga kuya o ate. Nagkakamayada na hin perception nga may da sinising nga may selective timing pastilan. Delikado ini para ha demokrasya. Kaytun hustisya dapat patas. Ngan importante liwat nga nakikita gud ito nga patas. Kay the moment people begin believing nga ini nga mga investigasyon only intensify during political realignments or that legal offensives appear only when alliances begin shifting, adagay nagugubak itong pagtapon, nasisira itong confidence and katawhan kada hindi nga mga institusyon. Nga natural kung nawawara na hindi nga pagtapon din in publiko, adagay mas delikado pa ini kontrahin bisan ano nga away ha politika. Huna-huna daw. Kaya no nga itong Senate leadership, importante ka upay yana. Why is the Senate leadership so important today? Tungod la ba hininga impeachment? Or bangin mas may haluag pa nga concern hini? Kabahinin sining pa committee control, future investigations or possible hearings, mga possible testimonies nga may malungkat ngan

Political advantage. Kay kun ang publiko magtikang na pagtuo nga ang mga kaso ginagamit la para man-measure, man-handlok o mag-control in political outcomes, di rila mga politiko ang mawawadan in credibilidad. Pati ang mga institusyon mismo, pati ang justice system, pati ang Senado, mawawadan in credibilidad. Ngan ini, mga kuya, amiton dapat natin pantayan. Because, you know, democracy does not only depend on laws. It also depends on public confidence. Pagtapod, confidence that investigations nga ginbubuhat patas. Confidence that institution, ini nga atong mga institution, justice, senado, tanan, are independent. Confidence that senator judges can decide without pressure. Ngayon, confidence that accountability is real. Ngayon, diri kay pinipili, selective. Klaruhon nato nini mga kuya o gati. This is not about defending corruption, okay? This is not also about shielding anyone from investigation. Ngandiri ni pagsiring nga diri kinahanglan an accountability. Kay kung may sala, eh dapat mamaton. Kung may ebidensya, dapat usisahon. Kung may anomalya, dapat ini imbestigaran. Pero kinahanglan liwat nga an proseso. Diri magmukhang ginagamit la ini para hin tinatawag nga political timing. Kaya you know, once the public begins perceiving justice as politically influenced, at akay naghinay-hinay itong tao, hingkawarayi, pagtapod, di na itong aton justisya mismo. Ngayon kung mawara na ining pagsarig han katawahan, di na ining mga institusyon ang pinaka-apektado, diri baya ang politiko, ang pinaka-apektado, amo ang demokrasya mismo. Well, huna-huna daw. Ang pinaka-importante nga pakiana yana, diri la kun hino an may kaso. Kundi, kun naproprotektahan ba natin ang independensya o independence itong Senado. Kung protektahan ba natin ang integrity and justice system ngan ang credibility ang aton constitutional process. Kaya you know mga kuya o gati, in the end, ini nga power nagbabagoy ni. Mga aliansa nagbabagoy ni. Mga administrasyon nagbabago gihapon ini. Pero ang kaguba, ang damage and public trust sahay maihabaya, mahimalik. Bueno. Ini yan iyo Kuya Bob Apelyanosa. Yours in public service. Nga nagsisiring hatinuod nga demokrasya, dapat independente ang hustisya. Dirila independent hapapil, kundi independent nga nakikita, nga napapatyagan han katawhan.

Hala, sigue. Yeah. Bueno, mga kaboses, waray naman kita oras. Ada kay din italata na itapuson ang natin programa Kaboses Lady, Kaboses Han Katauhan. Kay ano liwag? Buutan. Napasikat lang kayo na niya, bistida, no?

Bluetooth mall all, ha? Bueno, ito nagsinising ano, nga porbida, utrohon talaga dito natin mga pamatasan, ito natin piniliay. Himuon taga din nga piniliay nga eksakto, diri kay pinalitay. Kay sering pamanin ako baga iging kakahibalag bisan daw kuno unggoy basta may salapi madaog usap padinong kadiligado liwat na naman. Ay Sos Maria Sep, bueno mga kabosis, dinitala ito puso na nato programa yan. Ada pinapasalamatan tagyapo na naton mga suki, mga tag-subaybay ni nga programa Kaposos Leyte, Boses San Katawan. Ini naman na niyo Kuya Bob Abellanosa, yours in public service, saying, take good care of yourselves, stay safe, and stay healthy. All right. God bless us all. Bye-bye.

0: Manicure time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba nato karon si Tay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: pang. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care.

0: Ariana Grande. It's a grand day today. It's a Friday.
1: Oh, yes. Ariana Grande with Weekend.
0: Yo, man.
1: With the song Save Your Tears.
0: And before that, it's Promises by Beisha. Or Basha. Whatever. Good morning.
1: Good morning.
0: Kumusta kayo?
1: Kumusta kayo? Kumusta
0: kayo dyan? Ikaw? Eron, kamusta ikaw? Okay ka lang? Ayan, itong ating mga masisipag na mga kasamahan sa ating himpilan. Kamusta kayong lahat? Okay lang kayo? Good. Alright. Sige,
2: hello.
0: So ngayon.
2: Ay, kamusta kayo lahat?
1: Parang namang walang nangyari.
0: Sandali muna si Lian.
1: Ayan na.
0: Loreto po ng pag-asa na sa linya ngayon. Kasi may sinasabi ang pag-asa na totoo ba na by last week daw ng May, that's gonna be next week's. Or first week of June ay tag-ulan na. Sandali lang po mga kapatid. Leanne, maganda umaga.
3: Maganda umaga po Manong Ted and DJ Chacha at sa lahat ng ating mga tagasubaybay. Tama nga po no. Sa ating forecast ay maaari nga po magsimula ng ating tag-ulan by next week or the first week of June. Ngunit sa ngayon nga po, patuloy pa rin po ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Although, meron din po tayong binabantayan na low pressure area sa ngayon. Kanina alas 3 po ito yung huling namataan sa layo 940 kilometers sa silangan ng Southern Mindanao. At makaka-apekto itong trough o yung extension itong low pressure area sa may Caraga and Davao region. Kaya tasahan po natin dyan yung maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ngunit sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng ating bansa, mainit at malinsangan pa rin. Kaya yung heat index natin, no, kailangan po nating tutukan dahil sa Metro Manila, 42 to 44 degrees Celsius, ating heat index na nasa danger level. Pinakamataas naman na forecast natin, 45 degrees Celsius, dito sa may Dagupan City, Pangasinan, sa may Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, sa may Baler, Aurora, maging sa may dito po sa may San Ildefonso, Bulacan, sa Sangli Point, Cavite, and also sa may dito po sa may Alabat, Quezon. So, doble ingat po sa ating mga kababayan at magdala po tayo ng payong at tubig pananggap po sa matinding sikat ng araw. Sa ngayon nga po, no, yung LPE nating binabantayan ay hindi naman natin inaasahan na maging bagyo sa susunod na mga araw. Yan lamang po ang latest mula dito sa pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Lian, matanong lang kita ha. Kung bang sinasabi ng pag-asa na tag-ulan na as in habagat season na ba yun?
3: Yes po, tama po. So, possible nga po, simula nga po niyan ay next week. So, dahil nakikita natin, no, ay yung hangin na...
0: Mm-hmm.
3: Yung

0: itest na rin last week na umulan ng malakas, hindi ba?
1: Opo.
0: Oo, pero hindi natin talaga minsan matitest yung bubong natin pag dire-diretso yung ulan.
1: Opo, at saka sa mga flood control projects sa Metro Manila, ilang mga lugar, meron na po mga patikim sa Davao Region. At maging dito po sa Metro Manila, ano po sa atin po naranasan na mga manaka nakapabukso-bukso mga pag-ulan recently. O sige, so mga kapatid, una po sa lahat, praise God, good morning!
2: Good morning!
1: Sabi nga namin ni Direk Joey kanina, salamat sa Diyos, tayo po'y nakabangon sa mga masamaang pakiramdam. Sana nga po uminam po ito, ano ho, ha? Sa lahat po ng mga may iniinda sa katawan, sa mga may problema sa buhay. Well, sabi nga po natin sa ating pong lahat, ano po, ang ating pagbangon po, yan ang ating unang biyaya. And we say, thank you Lord, tayo po'y nakabangon pa. Pagpalaan niyo po kaming lahat ng aming po mga manggagawa sa aming himpilan at lahat po ng aming takapakinig. Lord, hayaan niyo pong maitawid namin ang araw na ito sa aming pong paggawa. At salamat po at kami po'y umabot pa ng Friday. Lord, kayo na pong bahala sa mga leader ng aming bayan. Wala na po kaming tila magagawa po dito kundi manood na lamang at makinig. And Lord, magdasal. Lord, kayo na pong bahala sa kanila. Pagpalaan niyo po kami, ang lahat ng aming takapakinig, ang mga nakatatanda, lalo na po ang mga nahihirapan sa buhay. Pagkalooban niyo po kami ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. Give us restraint, Lord, fortitude, clarity, and prudence. In Jesus' name we pray.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Hallelujah, praise God. Baby girl, nasaan na?
0: Si Zaldinho. O, paalala lang namin ha mga kapatid. Kasi naman, masyado tayong busy sa mga nangyayaring gulo sa Senado. Ang isa pong nakakalimutan natin kamustahin. Nasan ka na, Zaldi? Kamusta ka?
1: Natutuwa siya.
0: Okay ka naman dyan?
1: Oo, mga nagpapaalala po sa mga mali-maleta at flood control scandal na ito. Oo naman, tuwing Friday po naman yan.
0: Oo nga. Kasi naman, Lunes pa lang everyone. Hinahanap na nila Lunes pa lang yung t-shirt natin.
1: Mga kapatid, ano ho ba ang tampok na balita today? Palagay ko po, bugbog na po kayo sa balitang bato. Hindi ho ba magmula kaninang umaga,
0: wow,
1: lahat ng mga himpilan, lahat ng dyaryo ngayon, mga kapatid, yan po ang top story. Ito ho, ngayon, oh, DOJ sa NBI, PMP, bato, arestuhin. Opo, meron pa ho din dito, sinasabi daw po, kung dati-rati po, 10,000 lang ng mga pulis, ngayon po, 225,000 na pulis aaresto kay bato. Eh baka wala na magbantay sa barangay, ha? Eto, hindi ba? Yeah, ay naku po, dear Lord.
0: Mahiling na lang ako dyan.
1: Bakit?
0: Ba't ngayon lang?
1: Ha? Hindi. Bakit? Sigurado ka ba dyan? Eh pag binasa mo yung official statement nitong si Ginoong Nartatos, basahin mo. Nag-order yung DOJ Secretary. Klarong-klaro po, di ba? NBI.
0: Yes.
1: And then ito pong PMP. Enforce the warrant. Pero yung PMP po, ang haba ng statement nila. Pag binasa mo siya along, if you read along the lines, mga kapatid, ano po, parang ewan ko lang ha, tignan natin, pero parang, kako ba'y sabihin, yes or no, tapos, ang haba ng statement. Opo, pero para bagang, anyway, sige po, so, abalang-abala po itong ating PMP at NBI sa paghanap na po kay Bato. Pero yung po mga ibang hinahanap, ano na ang ginagawa ninyo? Ito pong si Atong Ang, may mga pagtatangka umano ngayon na aregluhin yung ilang pamilya. Baka naman po, abalang-abala po tayo sa mga drama series na ito. Senateflix ba ang tawag ngayon?
0: Senateflix.
1: Alright, ito hong mga sisihan nila, turuan nila at kanila hong mga bangayan. Tapos yung pong eventually madismiss yung kaso po ng mga missing sa Bungero kasi inuunti-unti daw. Yun ang claim. Alright, na ilan pong mga pamilya kasi nga daw may iniaalok na. Oo, pero yung iniaalok po, may 20 mil, may 40 mil daw po na nabuwa ng allowance, etc., etc. Baka bukas makalawa, unti-unting malalagas yan at wala ng complainant. Hindi po ba? And then, mga kapatid, maliban po naman dyan, ayun nga. Ito pong paparating na habagat na muling magpapaalala po sa atin lahat. Nasaan na si Zaldinho?
0: Maalala niyo na naman siya.
1: Opo.
0: Pag nagbabaha na.
1: Sige. Sorry nga po. Sabi ko nga, alam nyo, sa bayan na ito, hindi ka mauubos na ng balita tungkol po dito sa mga politiko at sa gobyerno. Kaya ho, totoong-totoo. na at the end of the day, kapag po natin inanalisa itong problema ng bayan, pinakamalaking problema po natin, gobyerno. Sorry po sa mga taong gobyerno na malamang tulog pa. Ito tayo mga manggagawa po, tayo pong obligadong gumising. Ano pa nga ho ba, kung hindi, tayo po'y magsisipag para ho maging komportable ang kanilang mga buhay. No doubt.
0: Ganun talaga.
2: Ang
0: buhay natin.
1: Ngayon nga po, mga kapatid, kami natawag sa ilang pong kinaukulan para po dito sa kanila pong mga order na ito. Ironically, napakinggan ko yung mga abogado po ni Senator Bato. Ako'y nalulungkot po para sa kanya. Honestly, bilang isang mamamayan, nalulungkot ako sa kinasapitan din po niya. Pero kung panonoorin mo yung kanya mga abogado, ironically, they're claiming humanitarian nakilos. Kumbaga, wag dahong kalimutan yung karapatang pantao at pakikip tungo sa kapwa Pilipino at kapwa tao. Sabi ko, tama naman po, pero nung ipinatutupad po yung drug war, parang nakaligtaan din po yata nila yon. Kaya totoo nga pong kasabihan that what goes around
0: comes around.
1: No? Ito po yung magandang leksyon sa lahat po na may hawak sa poder, sa lahat po na nakakahawak sa power. Hindi ba? Ito po yun. So ngayon, di natin tansya kung kailan siya maarestuhin. At yung sinasabi nga po ni Father Rani kahapon sa ating interview, maaari daw siyang ilipad na kaagad sa The Hague at doon siya haharap po sa sakdal. Pero sa ngayon, hinahanap po siya, tinahanap. At yan nga din po ang palatandaan dito po sa ating pong bayan. Itong isang senadora, kahapon yata may interview, at meron siyang pinost ba o sinasabi niya, pag daw nanalo si Sarah, lagot kayong lahat. Alam niyo yun, yung ganong statement. So iisipin mo, ano ka ba naman ate? Iisipin mo, pag nanalo si Sarah, lagot kayong lahat. So ibig sabihin yan, pag nanalo si Sarah, kung paniniwalaan ka namin, gagantihan mo itong mga taong ito na sinasabing nagpatupad naman ng kanilang kaukulang pong responsibilidad. Gaganti ka na naman. So sila naman ang hahabulin mo. Ito pa rin pag-uusapan natin. After how many years? So ibig sabihin, hindi na matitigil itong cycle na to.
0: Never ending story.
1: Yung gantihan ng mga politiko sa mga
0: gantihan,
1: kalaban nila.
0: Kampihan.
1: Habang mga Pilipino nagpapagal para ponduhan kayo sa inyong komportabling buhay. Ewan ko lang po ha.
0: Paalala mo nga ulit kung magkano ang budget natin sa Senado at Kongreso per day, partner.
1: Mamaya. Di ho ba? I mean, just think about it, no? Yung pong ganun mga statement.
0: Actually, hindi nga pa tayo. Sabi, tepok silang lahat. Pag nanalo si VP Sara, tepok silang lahat.
1: So ano po yun? Anong kahulugan nun? Ha? Hindi po ba? So wala na hong katapusan ito. Sa bawat nananalo, gagantihan, sila-sila mag-aaway, gagantihan ng kung sino-sino, tuloy-tuloy yan. Ang resources ng gobyerno, sa dami ng dapat hulihin na may mga arrest warrant, hindi lang ito mga tao na mga, kumbaga, notorious o sikat na personalidad, yung pong mga may arrest warrant po na humihingi ng katarungan, hindi mo na sila priority ngayon. Alam niyo ho yun? Walang katapusan. Kaya nga, again, mga kapatid, at the end of the day, sa atin po babalik ang lahat ng ito sa usapin po ng pagdedesisyon sa pagpili sa mga leader ng bayan. Doon po at doon din tayo magsisimula. Okay, sige po. Sorry po ha. Ngayon po ay Friday na. And we look forward nga po sa isang kahit papaano po relaxing weekend. Pero yan po yung mga balita nga din po na sana sa pagtanggap at pakikinig natin, mag-isip-isip din po tayo. After all, ikaw naman na mamamayan, wala ka naman din pong choice, di po ba? Dahil ito po yung gobyernong pinili ng mas nakararami. Pinili po ng hindi mayorya actually ha, ng mas nakararami lang sa ating po nagdaang halalan. Alright, sige. So good morning sa iyo.
0: Good morning po.
1: Walang kakupas-kupas talaga itong partner.
0: Sa lahat ng mga hindi kinakamusta. Good morning, partner. May nakamusta ba sa'yo today? Kasi lahat kami, nakamusta mo na.
1: Oo naman.
0: Ayoko namang magtatampo ka rin. Kumusta ka?
1: Ikaw ang unang nakamusta
0: sa akin. Salamat thank naman. Thank you. Oo. Si Zaldi, kamustahin din natin. Wala na nangangamusta sa kanya eh. Tingin mo okay naman siya?
1: Palagay ko walang kaproblema.
0: Walang kahirap-hirap, ano?
1: O, kung paniniwalaan mo si John Vic.
0: Oo nga. Si John Vic kaya, kumusta?
1: Paniniwala ka ba kay John Vic?
0: Yun na nga eh. Yung mga nagsasabi, John Vic, kung di mo daw mahuhuli si Bato, ay mag-resign ka na lang daw sa pwesto.
1: Aba, hindi ako nagsasabi
0: daw, niyan. Ay, may mga abogado, iba-iba, pati mga tao. Eh, John Vic, parang pinapahiya mo daw ang pangulo. Dami daw fugitive sa panahon mo. Yun ang sabi ng mga abogado at ng mga nagkokomento.
1: Okay. Pero mga kapatid, ito nga po, no, sa gitna ng lahat ng ingay na ito na naman ha, ng mga nag-aawayan, may mga bagay po na humihingi ng atensyon sa gobyerno. Ito napaka-importante. No? Yung amin na pag-usapan kahapon, yung port congestion. Oh, alam niyo yun? Alam niyo itong mga involved dito ng mga stakeholders dito. Ha? Yung, hindi lang po yung mga truckers, ha? Pati mismo mga negosyante na may mga paparating na kargamento. As of last night, 21 vessels. 21 ang nasa dagat naghihintay na makadock. Kasi nga po may problema yung proseso po noong pag-unload ng mga... Kasi ang daming container sa Pantalan na overstaying sobra-sobra. So meron pong issue dyan kung paano ba ito maaalis. So meron pong nagmamanipula. Nakita ko itong mga dokumentong ito. 2019 pa ho pala ito. Itong sinasabi po na kanila pong administrative order na hindi pa rin naipatutupad. Gumawa ng bago. May sulat na kung sino-sino sa tanggapan po ni Secretary Frederick Go na hanggang ngayon daw po hindi pa rin inaaksyonan. DTI, DOTR at Finance Department po ang dapat umaksyon dito. Bakit pa kayo ganito? Ah, kasi hihintayin nyo pa mag-welga sila. Hihintayin nyo pa na mag... Ano po ito? Hindi ba ito? One example lang ito. Kung gaano po itong... Okay. The strength.
0: Sayang naman. Nabiting kami sa birahe.
1: Ha?
0: Oo.
1: Hindi, mainis ka. Ito, tama. Nakakuha na ako ng kopya. Oh, eto,
0: 2019 meron, pa pala yan,
1: oh,
0: ha?
1: Meron po dito ngayon. Mainit-init pa. Oh. Ngayon
0: ano sabi
1: po,
0: dyan?
1: Meron po ditong sulat itong si Nepomuceno. Sa office po nitong si Frederick Go na Finance Secretary.
0: Love letter.
1: Follow-up request for immediate consideration of the proposed joint administrative order. May, ano po ito, May 21 na receive. No, May 11 yung petsa na receive daw sa tanggapan ng Finance Department. Simple hinihiling nila eh. Meron kami dito para namin maayos na ito kasi kinakailangan namin official order. Hanggang kahapon daw wala pong aksyon. Ako... Sorry, may presumption of regularity sa gobyerno. Kapag ganito, meron ng presumption of irregularity. May kumikita na naman dito. Kaya sinasadya ninyo yung pagtambak ng container sa Pantalan kasi may binabayaran yung mga may-ari ng container na yan sa Pantalan. As of last night, 21 ang barko na nang hindi makadaong. Usually daw po yan, mga apat lang ang naghihintay para next naman aalis yung barko.
0: Yun ang ideal.
1: Yes.
0: Oo.
1: Kahapon po, 21.
0: Wow.
1: Ano ba naman ito, Secretary Banoy?
0: Malayo, ah.
1: Hindi ba? Ano ba naman? Sino ba itong si Rocky ba sa DTI? Ano ba? Kailangan pa ba
0: Christina
1: dito
0: Rocky
1: tanggapan ng presidente pa na naman? Ay, nako. Talaga pong mabubwisit ka. Kaya ta, tamang sinasabi po ng napakarami na ang... Ay, kaya ho ta. Okay. Anyway, sa mga
0: partner,
1: motorista,
0: nakakailang minuto pa lang tayo, natakel mo na lahat. Apat na oras pa tayo. Hold your horses. Sabi nga, ika nga. Oo, para may bala ka pa mamaya. Tsaka tulog pa sila. Para mas marinig nila. Kung, para gising na sila.
1: Kung bala lang, hihingi ako kay Aplaska.
0: Yun ang matindi doon. Kamusta na pala si Mong Aplaska? Kamusta na siya? Kamusta siya?
1: Abay, hindi ko, hindi naman kami close.
0: Oh, yun lang.
1: Diba si General Aplaska? Oo, na ang mga amo ay aplastic.
3: Exactly, Your Honor.
1: Okay.
0: No chill Friday, mga kapatid!
4: Tumulong na lang
0: pero,
4: kayo.
0: Pero, dire-diretso pa rin tayo sa ating programa. Handang-handa na po kami maghatid ng mga balita.
1: Maghalik.
0: Hindi maghalik, maghatid! Kayo talaga, naalala ko tuloy yung awiting Halik ng Ages. Karaoke Friday na kasi. Pero mga kapatid, abangan niyo po ang ating mga balitang inihanda sa News 5.
3: CMMA, Best News Commentary.
5: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
6: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect morning.
7: Almost
4: si Gretchen Ho, ang inyong woman in action!
7: Mararating mo rin.
8: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay.
9: B-1079 Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana, sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Bigyan ng mukhang balita.
13: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
14: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
15: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
14: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
16: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
14: Walang kulay, walang kinakampihan.
17: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
14: At wala rin inaatrasan.
18: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nangyari.
19: Wala sa ilang lugar dito.
20: Marunong lumangoy.
14: Susugod sa bagyo.
21: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
14: At anumang dilubyo.
22: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
14: Balita man sa lansangan,
23: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
14: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
24: Hello, Shulo.
25: Fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
14: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa, solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
26: Mobile Journal, Amy Achanza po.
27: Arles de los Santos po.
28: Denise Bogasancho po.
29: Ben Taninki po.
30: Las Paredes po.
31: Jeff Rivera po.
32: Julie Baiza po.
33: Kayla Macanta.
34: Mary Monreyes po.
35: Mariela Pascual po.
36: Halid

0: Enterprise check for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: EO, love your eyes.
2: True FM.
3: True FM, ang tamang oras ngayon, galap ng 6:29. Hatid po sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee. Alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawang Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, Mangosteen, sarap! Muli po, good morning! Kumusta kayong lahat dyan? Stay safe, ha?
4: Hello, kumusta kayo lahat?
3: Kalapong mga mamareho ngayon. Sa mga namumroblema po sa pang-diesel o pang-gasolina, meron pong forecast na tataas po ang presyo ng produktong petrolyo.
5: Oh,
3: so sana nga po mamaya makakuha po tayo ng abiso dahil nga mas importante na kung meron ba tayong pangkarga, makapagkarga po ng maaga-aga. Kung ikaw eh talaga namang bumabiyahe at madalas ka magpakarga ng gasolina, kahit pa paano makatipid ka ng 100-200 piso. Alright, samantala mga kapatid, ito na nga po News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filo.
5: Ako naman po si Zarina Guevara.
3: At unang-una po sa ating mga balita, balitang bato. Itunuturin na pong Pugante raw at ipinaaresto na si Senador Bato de la Rosa na umano'y nagtatago ngayon sa batas. Ayon po kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, enforceable na o maaari na daw pong ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Bato. Ito ang apit kasunod ng pagbabasura ng Supreme Court sa kahilingan o petisyon ng company Bato sa isang temporary restraining order labang nga sa pagsisilbi ng nasabing arrest warrant. Inaatasan daw po ng DOJ ang PNP at NBI na tugisin si Senador Bato de la Rosa, pero tumanggi muna itong idetalye kung siya ba'y ididiritso sa The Hague, the Netherlands kapag po na sukol. Binalaan po naman ng DOJ ang mga tutulong sa senador na posible rin silang managot, hindi lamang sa batas ng Pilipinas kundi pati raw po sa ICC. Sa Facebook post naman ng abogado ni Bato na si Attorney Jimmy Bondoc, iginiit niyang wala pa hong malinaw na batas nga sa mga foreign warrant. Binuwagtahan din ito ang mga kumikwestiyon sa pahayag niyang maaari nang isilbi ang arrest warrant sa kanyang kliyente. Bakit daw po si dating Senador Antonio Trillanes ay pwede pong mag-serve ng warrant? Magugulitang sumama si Trillanes doon po sa Senado nang una pong tangkain ng NBI na ihain sa Senador ang ICC warrant. Pero NBI mismo ang nagsabi na hindi naman daw si Trillanes ang siyang magsisilbi ng arrest warrant laban kay Bato.
5: Nako partner, trending naman ngayon ang salitang kumusta. Matapos nga pong magkalabasa ng screenshot ng kumustahan ng mga senador sa kanilang group chat, ay sinong nag-leak? Umani nga po ng iba't ibang reaksyon ang pag-iyak ni Senator Pia Cayetano sa plenaryo nang ikwento niya ang mga nangyari ng gabi ng putukan sa Senado. Binanatan niya ang mga kasamahan sa minorya dahil wala man lamang daw nangamusta sa kanila. Pero sa unang report na lumabas po sa News 5, malinaw na nagpadala naman ng mensahe ang ilang minority senators sa group chat ng mga senador. Nagmensahe sila ng stay safe at ipagdadasal daw nila ang mga kasamahan na naipit sa gulo. Sinigundahan din ito ni Senator Erwin Tulfo sa bahirit na baka hindi lang daw nakita ni Cayetano ang mga chat dahil nga sa kumusyon. Pero si Senator Ping Lacson may patutsyada. Paano raw kukumustahin ang minorya ang mga kasamahan na nakikitang masaya, kumakain at umiinom ng kape? Nakapag-Facebook Live pangaraw ang iba para mapagbintangan ng minority senators na may kinalaman sa nangyaring barilan.
3: At mamaya nga po ating ipapalabas po ang mga sinasabi po ng mga resibo doon po sa mga binabanggit ni Senador Pampilo Lacson. Itinanggi ho naman ng PNP ang alegasyong spliced o edited ang video mula sa CCTV ng barilan na nangyari sa Senado. Ayon sa PNP, matibay ang kanilang ebidensya na ito nga ay naaayon sa katotohanan at due process. Kasunod yan ng alegasyon ni suspended Senate Sabi at arms, mau aplas ka na, tinahitahi daw yung video para gumawa lamang ng ibang kwento. Inirekomenda po ng PNP na kasuhan si Aplaska at dalawang iba pang Senate Security na sangkot sa barilan noong Martes po'y mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang nagiit na walang naging pag-atake sa Senado. Ito'y ayon sa pag-aaral ng PNP sa mga nakalap na footage ng CCTV sa mismong Senate premises.
5: Samantala, naglatag na po ng schedule ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Posible raw simula ng paglilitis sa Vice Presidente sa July 6. Itinaon ito bago po ang SONA ng Pangulong Marcos. Ayon kay Senator Tito Soto, idadaos ang trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules at magsisimula po yan ng alas 2 ng hapon. Pero pagkatapos ng SONA, papaspasan na raw ang paglilitis na idadaos mula naman Martes hanggang Huwebes simula alas 3 ng hapon. Bilang paghahanda, nagsagawa na po ng mock trial ang House Prosecutors. Mariin namang tinutulan ni House Prosecution Panel Lead Gervie Luistro ang posibleng paglahok ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng teleconferencing. Anya, kung nagawa daw ni Bato na lumutang sa gitna ng palitan ng Senate leadership, mas dapat daw siyang lumutang para gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang senator judge.
3: Sinibak po naman sa pwesto ang dalawang opisyal po ng PNP na umunoy sangkot sa pakikialam sa kaso ng mga missing sabungero. Kwento nga po ng isa sa mga kaanak ng mga sabungero na lumapit sa Napulcom, tinangka umano silang suhulan ni Atong Ang. Pinangakuan daw sila ng 40,000 kada buwan ng abogado nitong si Ang kapalit po ng pakikipag-areglo sa kaso. Bukod pa ito sa tigi-isang milyong pisong pangako umano ng negosyante na wanted na ngayon. Pinangalanan din po ng lumutang na kaanak ang dalawang pulis na naging tulay umano para nga makausap nila ang mga pulis na naka-detain sa PNP Custodial Facility. Sila si na Police Major Reynaldo Panieve Jr. na siyang OIC ng PNP Custodial Center at Police Lieutenant Nadame Malang na spokesperson po naman ng PNP Highway Patrol Group. Nakausap pangaraw po ng mga complainants ang mga pulis na sangkot sa missing sabungero case. Dahil po sa nangyari, sinibak na po ng PNP ang dalawang pulis habang gumugulong ang ginagawang investigasyon. Makikipagtulungan po naman daw ang PNP sa Napulcom sa gagawin pong pag-iimbestiga. Alas 6:37 na po ang ating tamang oras ngayon. Ilang pambalita, susunod na. FM.
2: Lahat tayo'y laging nagsisika. Welcome to our balloon.
6: This is our chance to reunite.
7: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
8: I see you.
9: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the fields. Big on Microdrama. Big on micro kilig.
10: Naman mo kayo sumimangon.
11: Hi, Miss Lola.
9: Big on micro suspense.
12: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
9: Big on
13: hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
14: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin na punta to.
9: Microdrama is big on Signal Play.
15: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rocky Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
16: Wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
17: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
18: Be inspired and learn about the Word of God.
19: Wanted sa radio. Kasama si Idol Rafi Tulfo. Alas 2 ng hapon.

0: Mahal ng Pilipinas.
1: QFM, ganap na pong alas 6:39, baby girl! Kapag po may reset ang ating mga doktor, alam mo bang pwede ka nang pumili ng world-class na mga gamot?
0: Uy, reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world-class.
1: Aba, reseta nga po sa mga naha-high blood dyan, ha? Piliin po lamang ang world-class.
0: Reseta sa high cholesterol? Piliin ang world-class.
1: Mga kapatid, kapag po may reset ang ating mga doktor, piliin po lamang ang world-class. Piliin ang Rhea Generics.
0: World-class dahil gawa ng mga world-class pharma experts katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
1: Dalhin po lamang ang mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Good morning sa mga mandirigmang manggagawang Pilipino. Happy weekend raw. Kumusta raw kayo? Stay safe, sabi po ng Rhea Generic. Ngayon mga kapatid, sa atin po naman mga balita mula sa lalawigan.
0: Patay po sa pananaksak ng magkapatid na suspect ang isang delivery rider sa Bukawi sa Bulacan. Sa CCTV footage, kitang napapasok ng gate o ang isang residente ng pagsasaksaki ng mga suspect ang biktima. Kwento ng nakakita sa insidente, nag-aayos daw ng parcel ang rider na si Warren de Guzman nang lapitan ng magkapatid at agad sinaksak ito. Lumalabas sa dumaan lamang sa lugar si de Guzman at napagbintangan ng magkapatid na nang trip daw sa kanila. Nahuli naman sa manhunt operation ang dalawang suspect na naghahanda na raw umalis ng kanilang tahanan. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Nahaharap po ang magkapatid sa reklamong murder.
1: Isa ang patay at isa ang sugatan sa inumang nauwi sa barilan sa lungsod po naman ng Zamboanga. Sa paunang investigasyon po ay biglang nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang mga nagiinuman sa harapan po ng isang tindahan. Dito po bumunot ng baril ang isang suspect at pinaputukan ang dalawa. Nakainuman, namatay ang isang biktimang tinamaan po ng bala sa katawan. Patuloy po namang nagpapagaling sa ospital ang isa pang biktima na may tama sa kaliwang baywang. Naka-hospital arrest ngayon ang suspect na na-hospital din matapos nga pong mahampas naman ng bote ng isa sa kainuman.
0: Dalawang senior citizen ang nawawala matapos pong matabunan ng gumuhong gabundok na basura sa barangay New Carmen sa Davao City. Una nang nakuha na wala ng buhay ang isa sa mga residenteng natabunan ng basura habang lumilikas mula po sa kanilang bahay. Ayon sa mga residente, naghukay daw sila sa isang bahagi ng landfill para may madaanan ang tubig ng gumuho ito. Aabot po sa higit 100 pamilya o higit 300 residente ang apektado ng pagguho. Sa kabila ng trahedya, balak pa rin bumalik ng mga lumikas na residente sa kanilang mga tirahan.
1: Opo, tirahan sa gilid po ng bundok ng basura na pinapayagan po naman ng operator po ng landfill at maging ng DENR at ng LGU. Patay ang isang babae matapos umanong tumaob ang kanilang sasakyan sa National Road dyan po naman sa Barangay Santo Niño doon sa Kapuokan later. Sugatan ang mister ng biktima na nagmamaneho po naman ng sasakyan at ayon sa investigasyon galing po sa Naval Biliran, ang mag-asawa patungo po sana sa Ormoc City. Nawalan daw po ng kontrol ang driver nang mapadaan sa lubak na daanan hanggang sa tuluyan na itong tumaob. Tumilapon daw sa windshield ang mga biktima na pareho pong hindi naka-seatbelt ng madisgrasya. Wala na hong ibang nadamay pa. Napapagaling sa ospital ang driver ng sasakyan.
0: Nangangamba naman po ang ilang residente sa pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam dahil pa rin sa madalang na pag-ulan. Kabilang pong bumababa ang level ng Angat Dam sa Bulacan. Sa datos po ng PAGASA Hydrometeorological Division, nasa 177.5 meters ang kasalukuyang water level sa Angat Dam. Ang normal operating level mga kapatid ay 180 meters. Apektado na po ang ilang irigasyon. Una nang binuksan ang Upper Wawa Dam sa Montalban, Rizal na inaasahang makatutulong sa pagpapatatag ng supply ng tubig. Samantala, tatlong dam naman sa Western Visayas ang ngayon nasa critical level din. Pero hindi naman daw ibig sabihin ito ay wala ng tubig. Gumagamit na raw ng solar-powered pumps bilang alternatibong source ng tubig para sa irigasyon. May binuo naman na daw na interagency ang gobyerno na handa sakaling magkulang ng supply ng tubig.
1: Good morning kay Walter! At kay Doc Willie Lopez! At kay Dayong Tan! At kay Attorney Ferdy Domingo! Good morning mga ka-vroom-vroom! Stay safe, ha? Sa inyo pong lahat, importante lagi tayong kondisyon at hindi ho tayo pumapalya sa panahon na ating pong kakailanganin ng ating po namang lakas at tikas ng katawan at hindi ka sasabihan ng, excuse me, bigo ka na naman ba? E sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men! Diba? Masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
2: Vroom, vroom. Mapapa.
0: Bravo!
1: Yan!
0: Katalag yan! Yeah.
1: Good morning! Good morning, Nilo de la Cruz. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer kalakalan po naman. Binibisigan daw po naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang umano'y maanomaliang proyekto sa Davao Occidental. Nagaim po si Chu Laurel ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Reklamo tungkol sa Manoy Goats Farm to Market Road sa mga lalawigan na may kabuuang halagang 64 na milyong piso. Ngayon taon daw po ay kinuha ng DA ang pangangasiwa sa Farm to Market Road projects na dati pong hinahawakan ng DPWH. Nauna na rin po sinilip ng dalawang ahensya ang 1,000 kilometro po ng FMR sa 4,000 kilometrong itinayo mula 2021 hanggang 2025. Ayon po kay dating Public Works Secretary Vince Dizon, may ilang FMR daw na kailangang ipasilip dahil sa hinihinalang mga anomalya.
0: Samantala, problema pa rin daw hanggang sa ngayon ang hanay po sa hanay ng truckers, ang congestion sa mga pantalan. Sa programang ito, sinabi po ni Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP President Mary Zapata, lumalala ang port congestion o ang pag-ipon ng mga container sa pantalan. Kung dati daw ay bare months lamang ito kung mangyari, ngayon ay tila buong taon ng punuan ng mga pantalan. Anya, tumataas tuloy ang gastusin ng mga trader at importer dahil sa mga kargamentong naiipit. Bunsod ng congestion, bagay na posibleng maipasa sa mga consumer.
3: Delays in the return of empties, lose opportunity, a lot of rental of the equipment. Ang nangyayari pa ngayon, kalimitan, yung mga kargamentong dapat dumating na dito, binabalik sa origin. Yung kanilang supply, bayad na nila sa China, ikinarga sa barko, hindi maibaba dito, binabalik sa ulit sa China. So yung pera nila, naiipit doon.
0: Yan nga po ang tinig ng presidente ng Confederation of Truckers Association of the Philippines na si Mary Zapata.
1: Yung bang ARTA, pwede kayang sumagot dito?
0: Dapat.
1: Subukan mo nga yung ARTA mamaya. Yung is in doing business. Parang ito hindi ito is eh. Ito ho yung pahirap in doing business in the Philippines. Nagbabala po naman isang grupo tungkol po sa paghihigpit sa nutrition standards at posible pong epekto nito sa industriya ng agrikultura. Yan nga po'y matapos na i-adapt ng National Nutrition Council ang isang panukalang magbababa po sa batayan ng fat, sugar, salt sa prepackaged food para nga makonsiderang unhealthy o masama sa kalusugan ng tao. Kasama rito ang ilang delata, biskwet at mga inumin. Sabi po ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, kung masyadong maghihigpit ay posibleng mawalan daw po ng market ang mga magsasaka at mangingisda. Dagdag ano rin po ito, gastos para po sa manufacturers para nga baguhin ang kanilang mga formula para lamang makasunod sa bagong tuntunin.
0: Samantala, nanawagan po ang grupo ng employers na maglatag ang gobyerno ng mga reforma sa gitna po ng poly crisis o patong-patong na hamon mula po sa domestic hanggang pagdaidigang mga issue. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, malaking banta sa ekonomiya ang sigalot sa Middle East. Ang patuloy na pagsirit ng presyo ng langis at ang hindi maubos-ubos na inflationary pressure. May epekto daw kasi ito sa productivity investment appeal at kapasidad ng bansa na makalikha ng trabaho. Ang mungkahi po nila, magtulungan ng gobyerno, pribadong sektor at mga manggagawa para maisulong ang social protection at patuloy na paghahasa para makasabay sa mga pagbabago sa workplace.
1: Lumalakas po raw ang interest sa electric vehicles at mga hybrid ng mga car owners at ibang nag-iisip pong bumili ng sasakyan. Yan po'y ayon sa 2026 Global Automotive Consumer Study ng Deloitte. Lumalabas po sa pag-aaral na 34% ng respondents ang nag-iisip na bumili na po ng EV o hybrid. Mas mataas yan kumpara sa 27% noong pong nagdaang taon. Kung titignan daw po ang dahilan sa likod nito, nasa 60% ang nagsabing yan ay dahil nga sa mahal na presyo ng petrolyo. 49% naman ang nagsasabing gusto nilang makatulong sa kalikasan at 45% ang nagsasabing mas gusto nila ang driving experience sa EV at hybrid vehicle. Ay sana all! Alas 6:49 na po ang ating tamang oras ngayon, Sir Johnny Nang. Good morning, sir!
4: Good morning!
1: At maging kay Ma'am Donna at sa kanyang buong pamilya, magandang maganda umaga po sa D&Steel family at maging sa mga taga

0: sa mga nakakaalam ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kaagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, ito lang, Jaya Max Light Steel Frames. Available yan sa ACAJ General Merchandise, dyan po naman sa Navotas City. ACAJ General Merchandise, Navotas City. Ayun, oh, ay talaga naman. At sa Sampaloc Lumber, sa Sampaloc, Manila. Good morning, ha? Sa mga taga Sampaloc Lumber, suki natin yan, Sampaloc, Manila. At ang JMAX ay available din in leading depot and hardware stores nationwide. Kapag mura, malamang substandard at walang PS mark. Yes! Ikaw magtataka, bakit mura? Yung pala naman, iguguho ang iyong kisame.
1: True.
0: Samantala mga kapatid, ganap ng 51 minutes after 6 o'clock ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
2: Inihayag po ni US President Donald Trump na hindi raw siya nagmamadali sa gitna po yan ang hinihintay na sagot mula sa Iran. Kasunod ang panukalang wakasan na ang gera sa gitnang silangan. Ayon kay Trump, kaya niya raw magbigay ng ilang mga araw na palugit para makapagbigay ng makatwirang sagot ang Tehran. Ang giit ni Donald Trump, hindi ito bukas sa anumang pansamantalang usaping pangkapayapaan. Bagus, marapat lang na pairali ng pangmatagalang solusyon sa pagbubukas sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Samantala, una nang sinabi ni Trump na nakipagpulong ito kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at sinabing pareha sila ng nais sa peace agreement kontra Iran. Wala pang tugon dyan ang Iranian officials sa panibagong pahayag ng US President.
0: Sa ilang pang balita po naman sa Ibayong Dagat, abay sinabi ho naman na ni US President Donald Trump na wala raw siyang balak na pagbayarin ang mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Gate pa ni Trump, mas pipiliin niya raw po na lamang na buhayin ang plano nitong makuha ang kustodiya sa yamang mineral ng Iran na uranium. Pero hindi raw po gagamitin ni Trump sa paggawa ng anumampong nuclear weapon, sa halip ay target niya raw itong wasakin. Ayon sa ilang report, aabot sa higit na 400 kilo ng chemical component na uranium ang hawak ngayon ng Iran. Una nga pong sinabi ng ilang Iranian senior officials na wala silang planong ipadala sa ibang bansa ang kanilang weapon grade na uranium.
2: Samantala, kinundin na ng Indonesia ang ginawang hakbang ng Israeli police sa pag-aresto sa kanilang mga kababayan na lumahok sa tangkang pamimigay ng ayuda sa mga Palestinong bakwit sa Gaza Strip. Ayon sa Foreign Ministry ng Jakarta, aabot po sa 9 na Indonesian activist ang kabilang sa mga nasa kwote ng puwersa ng Israel, sakay ang ilang flotilla vessels. Ang giit ng Indonesia, isa itong malinaw na paglabag sa international law. Wala pa namang inilalabas sa pahayag ang Tel Aviv sa maanghang na pahayag ng Jakarta.
0: Nauwi naman sa tensyon ang nangyaring protesta bunsod po ng libing sa isang biktima ng Ebola virus sa bansang Congo. Ito nga pinag-ugat, bunsod po ng hindi umano makontrol ng gobyerno ng Congo ang pagkalat ng virus. Sa datos nga po ng WHO, umaabot na po sa 600 suspected cases ang naitala sa nasabing bansa, habang 139 naman ang idineklarang namatay. Bukod sa Congo, kabilang din po sa apektado ng outbreak ang bansang Uganda.
2: Samantala, pinaputukan ng Ukrainian forces sa mga umaataking military drones sa Donetsk region. Ayon po sa puwersa ng Ukraine, itinuturing na banta sa kanilang seguridad ang patuloy na paggamit ng Russian forces ng aerial asset. Makatutulong daw ang hakbang na iyan upang hindi na lumalang pinsalang tinatamo ng Ukraine sa sunod-sunod na pag-atake ng Russia.
0: Abay, parang walang nangyari, oh. 6:54 na po in the morning. Mga wala. Kapatid, kumusta kayo dyan? Hello po sa inyong lahat, ha. Sa mga nagmamaneho po, sa mga bumabiyahe ngayon, stay safe po tayo. At ang inyong mga katabi, ha, sabihan po ninyo, oh, kumusta ka dyan? Katabi mo,
3: tama,
0: si Mrs.
3: Oo.
0: Honey, kumusta ka dyan?
3: Siguruhing mga yan. Musta para wag siyang magtatampo.
0: Alright, para po wala kayong tampuhan.
4: Hello, ano naman kumusta yan, kayo
0: diba?
4: Lahat?
0: Yan po ang mga napapanahon ngayon. Meron pong nagpaiyak, meron pong umiyak, merong nakiiyak, at meron pong yak.
3: Yak.
2: Naubo ka tuloy. Tama.
0: Ngayon, yak, sa mga suki po ni Nanay Christy Fermin, eto na po nanay, kay, tama ba kay Frank Ubalde, no? Yes,
3: ano? Paolo. Ano, Franco. Kaya nagtataka siya si Franco.
0: Sorry po.
3: Baka naalala mo yung taga-PGMN. Oo, kasi kahapon nasa balita siya eh.
0: Mga kapatid, eto na po ang ating entertainment news.
3: Magiging Paolo. Ma'am Paolo Ubalde.
0: Sorry po.

0: Eto na nga mga kapatid sa Balitang Showbiz, magiging mommy na po ang actress vlogger na si Alex Gonzaga. Inanunsyo ni Alex ang kanyang pagbubuntis sa kanilang first baby ng asawang si Mikey Morada. Iflinex ni Alex ang kanyang baby bump. Ipinakita din nilang ultrasound ng kanilang baby. Sabi niya naghahanda na sila sa IVF o in vitro fertilization, pero in God's grace, biniyayaan po sila ng natural pregnancy. Nagpasalamat din sina Alex at Mikey sa lahat ng nagdasal at sumusuporta sa kanila. Bago yan, tatlong beses nga pong nakunan si Alex Gonzaga. Congratulations, Alex and Mikey!
1: Todo po naman ang saya sa Kapatid Network ngayong pong weekend dahil sa mapapanood natin na Project Loki at... Uy, timing ito. Kumusta? Tama itong title?
0: Yan talaga even before pa. Even all this before, kumusta issues. Oo, kumusta talaga yung title. Parang yung A Secret in Prague lang, naalala mo, na-show din natin sa TV5. Sakto yun. Nung nabalita na nasa Prague si Zaldi. O ito, kumusta naman?
1: Ngayon pong Sabado ay mag-iimbestiga na po ang QED Club patungo ng alas 8 ng gabi. And then, samahan sina kapatid Heartthrob Dylan Menor at Jaida Avanzado sa mystery thriller na tiyak na magpapatayo ng inyong mga balahibo. Pagsapit naman ng Linggo, impitado po tayong lahat sa pagbubukas po ng Pinoy Resto sa South Korea na... Kumusta kayong lahat dyan? Kumusta? Ikaw ay walang pinag-iba.
2: Walang pinag-iba.
3: Hello, kumusta kayo lahat?
1: Ganun ka pa rin mula ng...
0: Una. Galing ni Dead Pilo na, no? Pag kumakanta, para pa rin nagbabalita.
1: Walang nangyari.
0: Kita nyo, siya lang yan.
4: Wala.
0: Napagsasabay niya yun.
1: Asa na ako. Makakasama po ng mga Pinoy na artista ang mga Korean opa gaya po ni Ji Chang-wook at ilang pang opo, nagpapatakbo ng naturang eatery. Laking balita nito, girl.
0: Samantala mga kapatid, napabili po ang American singer na si Demi Lovato sa pagdirit nga ng Pinay singer na si Janine Burdine. Ipinaw si Janine sa IG ang live performance niya sa isang radio station ang kanta niyang What If I Miss You for the Rest of My Life. Todo birit si Janine. Napanood po yan ni Demi ang comment niya, Holy... yun na, alam nyo na yun. Agad namang ishinare ito ni Janine sa IG story. Sa sobrang kilig, naiyak at naihi daw siya. Ay oo naman, si Demi Lovato yan eh. Be, Demi Lovato na yan. Pero ang husay talaga nito ni Janine. O partner, itong susunod mong balita, may seat plan daw at ticket detail. Saan ba yan? Ano yan? Seat plan at ticket detail? Saan? Saan tayo pupunta?
1: Mga kapatid! Meron po namang pong seat plan at ticket details na para po sa upcoming concert ng sikat na Taiwanese heartthrob sa bansa. Mapapanood sila sa Philippine Arena sa June 27. Naglalaro po sa 1,500 pesos hanggang 21,000 pesos ang ticket price. Sa May 23 po ang pre-sale ng tickets habang sa May 24 ang general sale. Hindi po makakasama ang member na si Ken Chow dahil nga po sa disagreement sa organizer. Ang lead vocalist po ng bandang Mayday na si Ashin ang makakasama ng F4.
0: Kenzo, partner.
1: Sorry po.
0: Ken Chow. Baka nagugutom ka na. Kaya naman napatawa mo tuloy si na F kaya Aaron doon. Pero alam mo, yung mali yung spelling eh.
1: Pasensya na po.
0: Tama
1: kayo.
0: Naman ito, Kenzo. Oo. Kanagulat kasi ako sa may ibang miyembro ba yung F4? Pero ito.
1: Saan mo, Kenchong?
0: Kenchong talaga yung nasa script. Pero ito mga kapatid, kinilala.
1: Ayun naman, agad niyo ako sinisisi.
0: Palibasa
1: minority ako dito, sinisisi mo kagad ako.
0: Oh.
1: Ay, wala na.
0: Eh, hindi kayo nangangamusta eh. Eto na,
1: sige.
0: Kinilala ng Guinness World Records ang BTS. BTS nga mga kapatid. Kala ko nasama na yung mga senador natin dito. Eh. Kinilala po ng Guinness World Records ang BTS bilang isa sa mga icons of 2026. Oo naman! Kasama ng K-pop supergroup sa pop culture, list sina Taylor Swift, si Maring Beyonce, Drake, Elton John, Mr. Beast, Barbie at Paul McCartney. Makasaysayan din ito dahil ang BTS ang unang K-pop at Asian act na napabilang po sa listahan. Aba, kasama rin sa listahan si Dimpy Carpenters. Charat! Kinilala rin po ng Guinness ang BTS dahil sa kanilang records sa US album chart at sa Spotify. Abala po ngayon ang OT7 sa kanilang arirang world tour. At eto pa mga kapatid, may special special appearance ang grupo sa American Music Awards 2026 na gaganap yan on May 25.
1: Mga kapatid, may alas 7 na baby girl talaga naman para bagang walang nangyari.
0: Dahil dyan, tayo po yung magpapaalam na sa mga kapatid natin dito sa TV5. But bago ang lahat mga kapatid, ang oras na eksakto alas 7 ng umaga, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, selected Mercury drugstores. Hindi na selected, all Mercury drugstores po. May Ulta Bio na. Mabibili rin sa TikTok, Shopee, Lazada at online sa ultabio.shop. Available din po yan mga kapatid sa 0931-033-2871. At available na rin po ang tens ng Ulta Bio. Kaya para sa masarap at mahimbing na tulog, Ulta Bio, now na. I-try nyo na po ang kanilang trial pack. Available sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Ang oras na yan, hatid din sa ating lahat mga kapatid ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products, mabibili sa grocery, supermarkets at drugstores nationwide. Super comfortable, super affordable, available in open tape at baby pants. Twins Lampaign, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. At alam mo, parang walang nangyari, tatahi-tahimik lang. Ang iyong inaanak na si Andre Felix, birthday ngayon.
1: Huh?
0: Kaya nga, balita ko, may pakain daw siya today. Happy birthday, Andre Felix!
1: Meron bang ano yan, Andre, may taco?
0: Happy 48th birthday! Patiin mo siya. Happy 48th birthday, Andre! Abangan namin ang papansit mo dito, ha? Balik na po tayo sa ating mga kapatid sa Good Morning, Kapatid!
1: Andre, good morning, ha? Okay lang kami dito. Okay lang kami. Kahit di mo kami kumustahin, okay lang kami.
0: Yun lang.
1: Mga kapatid, Sports 5 po tayo ngayon. Masaya po daw si TNT Tropang 5G Head Coach Chot Reyes na healthy ang kupunan ngayong sila po ay pasok nga sa PBA Commissioner's Cup Semifinals. Nagagamit na raw po kasi ng kupunan ang gusto nilang kombinasyon sa lineup. Yes, ilan sa mga nawala sa iba't ibang punto po ng conference na Jordan Helling at Brandon Ganuelas Rosser. Hindi rin nila nagagamit ng matagal si RR Pugoy dahil nga sa injury management. Pero ngayon, full force na po ang TNT. At ito'y kanilang ipinamalas sa Game 1 noong pong Miyerkules kung saan po tinalo nila ang Meralco Bolts 94-89. Mamayang gabi ang Game 2 sa MOA Arena. So Bolts! Go Bolts! Go Bolts! Go Bolts!
0: Sa kabilang dako, hindi pa rin daw kontento si Rain or Shine Alasso Painters Import Jalen Bronson. Kahit nanalo sila sa Game 1 ng semifinals, kontra po sa Barangay Hinebra San Miguel, ang gate ni Johnson, marami pang maaaring mangyari sa serye. Lalo't unahan sa apat na panalo ito. Kaya importante daw na manatili ang focus sa mga susunod na laro. Gumawa po ng 40 puntos at 19 na rebound si Johnson sa 115-111 na panalo ng Rain or Shine noong Game 1. Susubukang mapanatili ng e-Painters ang momentum pagpasok po yan ng Game 2 mamayang hapon.
1: Sabi ni Nanay Christy, go Jim Kings, never say die. Yehey. Sabi naman ni Coach Chot, let's see. Good luck po sa inyong pareho, ha. Yan ang maganda nga po kasi kahit papaano po, hindi lang po Dynasty ang pasok sa semifinals. Meron pong isa, Rain or Shine, Last Two Painters, para din po ito sa liga. Samantala, umexit po ang pares ni na Sisi Rondina at Bernadette Pons sa Volleyball World Beach Pro Tour Nuvali Challenge doon sa Laguna. Ito nga po'y kasunod ng kanilang pagkatalo sa mga pambato ng bansang Sweden 22-20 and 24-22. Lamang pa noong pong una ang sina Rondina at Pons pero hindi nila napanatili ang bentahe. Bago ito'y napunta po sa losers bracket ang Sipons o Sipons na tandem matapos nga pong matalo kina Sofia Biscard at Sir Kaelin Hogg ng Denmark.
0: Samantala, nakatakda pong magsagawa ng kauna-unahang overseas games ang Japan B-League. At dito po yan gaganapin sa Maynila sa paparating na Setyembre. Dalawang laro ang magaganap sa Pilipinas sa September 9 at 10 sa Mall of Asia Arena. Sa pagitan po yan ng Levanga Hokkaido kung saan kabilang si Dwight Ramos at Gunman Crane Thunders kung saan naman naglalaro si AJ Edu. Tempo rin po ang mga laro sa ikasampung anibersaryo ng B-League at ikapitumpung anibersaryo ng Japan-Philippines Diplomatic Relations.
1: At samantala po naman, doon po sa Paris kung saan nagliliwaliw itong si Saldi Ko Umano, kung paniniwalaan mo si John Vic Rimulya, gaganapin daw po sa Paris ang Esports World Cup ngayong taon. Ito ang unang beses na ilalabas sa Kingdom of Saudi Arabia ang hosting ng torneo. Ayon po sa Esports Foundation, ito'y bahagi nga ng planong ipaikot ang hosting ng palaro sa iba't ibang bansa. Konektado rin daw ito sa kasalukuyang pong tensyon sa gitnang silangan. Inaasahan pong 2,000 mga players mula sa higit na 100 bansa ang lalahok sa palaro. Higit $75 million o 4.6 billion pesos ang kabuuan papremi po mula 25 tournaments. Gaganapin po ang Esports World Cup mula July 6 hanggang August 23. O Jiba, doon po ito sa Paris sa Francia. Yung daw sinasabing tinitirhan ni Saldi Ko, tabi lang daw ho ng Christian Dior Building.
0: Apa,
1: doon sa yung Arc de Chouachouamp.
0: Arc de Chouachouamp.
1: Arc de Chouachouamp.
0: Arc de Triomphe ba yun?
1: Aba, ewan ko sa kanila.
0: Oo.
1: O, alam mo ba yung building na yun, kapag gabi, punong-puno ng ilaw yun, Aaron, ha? Yung Christian Dior na building, punong-puno ng ilaw yun.
0: Mm-mm.
1: Talagang kung medyo gusgusing ka, takabahan kang pumasok eh. Para talagang pang mayaman, ha?
0: Yung mismo, ano, yung building o yung store?
1: Well, kasi nga yung building mismo, Christian Dior.
0: Buong building?
1: Yes.
0: Wow.
1: Oh, may ano, may logo, tapos punong-puno ng ilaw yun.
0: Sa tabi daw noon, nakatira
1: tabing
0: si Saldi.
1: Building daw noon, nakatira daw si Saldi ko.
0: Nako, halika na at i-check natin kung talagang doon nakatira.
1: At saka yung tindahan, parang pagpasok mo, titignan ka mula ulo hanggang paa.
0: Bakit?
1: Ha? Bawal yata pumasok ka ng walang dalang maleta.
0: Yun lang. Ito ba yun? Yung okay.
1: Tindi yan.
0: Saan nga ulit ito?
1: Sa Paris.
0: Anong street?
1: Doon sa, yung sa Arc
0: Magdion. Sa Arc de Triomphe? Uy, mga kababayan natin
1: same
0: dyan.
1: Yun, same street yun.
0: Oo, baka
1: nandun lahat ng shopping
0: area nila. Pwede nyo i-check. Baka pa ano-ano lang dyan. Papasya lang si Saldi dyan. Talaga? Alam pala ni John Vic, ba't di niya pasunduin?
1: Ha?
0: Ba't di sunduin?
1: Hingi pa daw ng ano.
0: Ano?
1: Anyway, mga kapatid, good morning, good morning, good morning. Kamusta kayong lahat dyan? Binabati po, ha? Ni Ami Barameda itong si Adam Crisostomo ng Happy, Happy Birthday. Yan, Happy Birthday daw. Long, long life. Yan. Adam Crisostomo, maligayang bati daw sa iyo. At sabi po ni Ami Barameda, kumusta ka? Yan. Stay safe. Alright. Sa lahat din po ng ating mga suki ng mga seniors at super seniors, ang tanong po namin sa inyo, kumusta po kayong lahat dyan? Sana po okay tayo. Kasi nga kung minsan o madalas, ay nako, ang dami ho nating nararamdaman, hindi maitatanggi yan. Hello? Ito nga po si Chacha, pa 50 pa lamang eh. Ang dami na ho nararamdaman. Kaya sa lahat po ng mga nagkakaedad, yung mga OA-OA na dyan, OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw, eh yan o ay, eh baka naman po, yung OA na yan ay osteoarthritis na. Kaya huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, meron na kasing OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug at sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha? Ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ninang Tina Monson Palma, good morning! Naka-OsteoGuard ka na ba? At maging kay Tita Tess de los Reyes, kay Nanay Thelma Monson, kay Tatay Efren del Rosario, kay Mami Odi Jose, at kay Mami Luz Biminda Galang, good morning po sa inyong lahat. Pabili kayo ng OsteoGuard. Ayan, mga kapatid, kami po'y handang-handa na sa ikalawang bugso ng mga pinakamahalagang balitang dapat yung mapakinggan sa
0: News 5 2 FM.
4: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro.
5: Purpose of travel?
6: Where are you staying?
7: Where are you from?
8: Chicken or banana?
9: Wait. Who are you?
7: Is that your final haircut?
10: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
11: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim.

0: yan ang tamang oras at ipo yan sa ating lahat ng St. Louis College Valenzuela. Parents and students, ang St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na po na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po itong iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website www.slcv.edu.ph o di kaya po ang kanilang Facebook page, St. Louis College Valenzuela. Wala pong maglilipad mga kapatid, mga pa-TV man o radyo. Marami pa po kayong aabangang mga balita. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ang husay!
3: So easy.
4: Welcome to our balloon.
5: This is our chance to reunite.
6: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
7: I see you.
8: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the feels. Big on Microdrama.
9: Hello po.
10: Ikaw ang abano!
8: Big on Micro Kilig!
11: Naman mo kayo sa may maangon?
12: Hi, Mr.
8: Big on Micro Suspense!
13: Makakabuti kung bulag pa ang asam ko.
8: Big on
14: Hindi ako papayag na magpatalo sa 2 kapatid ko.
15: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin ang punta to.
8: Microdrama is big on Signal Play.
16: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
17: Para bigyan ng mukhang balita,
18: our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
16: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
19: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
16: Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
20: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
16: Walang kulay, walang kinakampihan.
21: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
16: At wala rin inaatrasan.
22: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bias sa mga
23: sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
16: Susugod sa bagyo.
24: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
16: At anumang dilubyo.
25: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
16: Balita man sa lansangan.
26: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
16: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
27: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
16: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
28: Mobile Journal, Amy Achanza po.
29: Arles de los Santos po.
30: Denise Valdesancho po.
31: Ben Taninki po.
32: Las Paredes po.
33: Jeff Rivera po.
34: Julie Baiza po.
35: Kayla Macanta.
36: Mary Mon Reyes po.
37: Mariela Pascual po.
38: Halimbing sa

0: panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Mga kapatid, oras muna natin, 7:25. Ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyaheng roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Maluwang ang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. At syempre ang oras na yan, hatid din sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para po kayo ma-divert sa kanilang website at Facebook page. Website, it's www.mayettedelarosa.com. Open na po for franchise ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Samantala, balikan po natin mga kapatid. Mga balita po sa Metro Manila.

0: Nasawi nga ang isang ginang habang nakapila sa pagkuha ng assistance to individuals in crisis situation o AIC sa Quezon City. Sa inisyal na impormasyon ng Quezon City LGU, bigla pong nawala ng balay ang 53 taong gulang na biktima ang residente ng barangay sa Uyo. Nauntog nga po ito matapos mawala ng malay. Agad namang responde ang Quezon City DRRMO at isinugod po ito sa East Avenue Medical Center. Sa kabila naman niya, nasawi rin ang biktima makaraan pong ilang minuto. Nagpaabot na po ng burial assistance ang LGU sa pamilya ng biktima. Arestado naman ang isang Vietnamese national sa isang bahay po sa Parañaque City na ginawa umanong clinic. Nabistong suspect na illegal na nagsasagawa ng mga cosmetic surgery sa mga Pilipinong kliyente kahit wala po itong kaukulang papeles. Sa social media at referral daw ng naging kakilala ang o nakukuha ang mga customer ng illegal na clinic. Mas mababa daw ang singil nito kumpara sa iba. Paalala po ngayon ng NBI sa publiko, tiyakin muna mga papeles na mga pupuntahang clinic bago magpa-opera. Nasa kustudiya na ng NBI ang suspect na nahaharap naman sa kasong paglabag sa Medical Act of 1959. Nanghihinayang naman ang mga residente sa mga puno sa Carino Avenue sa Maynila na pinutol para nga po bigyang daan ang gagawing expressway. Nasa 617 puno ang inaprubahang alisin. Matatamaan kasi mga puno ng gagawing Southern Access Link Expressway o SALEX na konektado po sa Metro Manila Skyway Stage 3. Ayon sa mga residente, posibleng maramdaman ang epekto ng pagputol sa mga puno sa paparating na tag-ulan, ang sabi ng PAGASA mga kapatid, sa susunod na linggo na po yan magsisimula. Paniniguro naman ng DNR sa kada isang punong mapuputol, 100 seedling ang kailangang itanim bilang kapalit nito. Kailan pa yung tutubo? Kaya inaasahang 50,000 bagong puno ang nakatakda daw muling yumabong sa pakikipagtulungan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan. Samantala mga kapatid, 7:28 ang tamang oras. Ang oras na iyan, hatid naman po sa ating lahat yan ang Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles, masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Kasi nga pag nagkakaedad, nawawala at nababawasan ang collagen po sa ating katawan. At ito na ang sagot, Ultaflex mga kapatid. Samantala, balita naman po sa mga lalawigan. Patay ang 2 bata matapos matrap ng ilang araw sa abandonadong kotse sa Naga City sa Cebu. Unang nagkagulo ang ilang residente dahil umalingasaw po ang mabahong amoy mula sa abandonadong sasakyan. Pagbukas ng sasakyan, dito nga po tumambad ang naaagnas ng mga bangkay ng 7 taong gulang na sina Ray Marta Jeff Sian. Una daw ay napaulat na nawawala ang 2 mula pa noong Linggo. Ayon sa mga pulis, posible raw na naglalaro ang mga bata sa lugar at aksidenteng naglock ang sasakyan. Ay naku, habang nasa loob ang mga bata. Walang nakikitang foul play pero nais pa rin ng mga magulang na ipautopsiya ang kanilang mga anak para malaman kung ano ang tunay na ikinamatay ng mga ito. Sa pool sa CCTV ang pagsalakay ng notorious na salisigang sa isang convenience store, dyan po yan sa Tanzasa, Cavite. Una munang nagpapalit ng pera ang isa sa mga suspek. Sunod-sunod namang dumating ang 4 na kasamahan at nilito nga ang kahera. Nang makahanap na po ng tsempo, tinangay ng isa sa kanilang 80,000 pisong cash mula po sa drawer. Naplakahan ng mga pulis ang getaway vehicle ng mga suspek. Natuntun po at inaresto ang 2 sa kanila, kabilang po ang babaeng itinuturong mastermind. Itinanggi naman ng isa sa mga suspek ang alegasyon at iginiit na driver lamang siya ng grupo. Nasampahan na po ng reklamong theft ang mga suspek habang tinutugis pa ang 3 kasabwat. Grounded o hindi muna palili pa rin ang 16 na trainer aircraft ng Philippine Air Force. Kasunod po yan ang pagbagsak ng eroplano sa Tubabinget kung saan dalawang piloto ang patay. Kaparehong model po o model ng bumagsak na eroplano na SF-260 trainer plane ang kasalukuyang grounded sa ngayon. Yan nga po ay para bigyang daan ng investigasyon at bahagi rin ng standard operating procedure at safety precautions. Nauna na rin nagpaabot po ng pakikiramay ang Philippine Air Force sa pamilya ng mga nasawing piloto. Ayon sa PAF, kabilang ang bumagsak na aircraft sa 10 eroplanong lumipad. Mula po yan sa San Fernando Air Base sa Lipa, Batangas, na papunta sanang Baguio para po sa kanilang training mission. Oras pa rin mga kapatid, 7:31. Tamang oras at hindi naman sa ating lahat yan ang Win Rocks Color Safe. Uy, meron bang mantsa galing sa makeup, kape at tsokolate po ang inyong damit? Huwag nang mag-worry. Nandito na po ang Win Rocks Color Safe. So Win Rocks Color Safe, tanggal ang dumi without fading colors. No kupas, no worries, laging fresh at mukhang bagong labada. Protektado pa sa germs at bacteria. Win Rocks Color Safe, linis na maaasahan, proteksyong mapagkakatiwalaan. At katawang po ng Win Rocks Color Safe ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan niyo na po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fabcon Fresh at Speed Calamansi. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, walang planong gobyerno na suspindihin ang koleksyon ng feed-in tariff allowance o FITOL. Sa kabila po yan ang pagtaas ng singil sa kuryente. Ang FITOL ay isang charge na ipinapasa po sa mga consumer para masuportahan ang renewable energy projects. Ayon po sa ERC, walang sapat na buffer o extra na pondo ang FITOL para suspindihin ang koleksyon nito. Nauna nang sinuspindi ang koleksyon ng Green Energy Auction All Allowance o Auction Allowance o GEA All para sa buwan ng Mayo at ng Hunyo. Hinikayat naman po ng Asian Development Bank o ADB ang gobyerno na sulitin ang Public-Private Partnership o PPP. Ayon po sa ADB, makatutulong daw ito para mabawasan ang infrastructure gap o maibsan po ang fiscal pressure mula naman sa lumulobong utang ng bansa. Sa ilalim nga ng Build Better More at Build, layon sana ng gobyerno na maihabol ang ilang taong underinvestment ng bansa. Pero naging malaking hamon para sa gobyerno ang pagpondo sa mga proyektong ito. Kaya malaking tulong daw kung makakakuha ang gobyerno ng pribadong investment para maisulong ang mga proyekto. Sa iba pang balita, binawasan na po ng Land Bank ang transfer fees para sa person-to-person transactions. Mula daw sa dating 15 pesos kada transaksyon, ibinaba na po ito sa 8 pesos. May alok din ng Land Bank na 1,000 transaksyon kada araw kung hindi lalagpas sa 1,000 ang halaga ng ipadadalang pera. Layon po ng Land Bank na ibaba ang gastusin ng Pinoy sa pang-araw-araw na banking transaksyon nila. Plano rin daw ng Land Bank na alisin na ang patong para sa person-to-government payment services para sa mga piling government transactions. Di kaya ng gobyerno yung ginagawa ng mga private banks na pag same bank, walang gastos. Or pag punta ka doon, kahit physical, wala rin gastos ang transaction. May gastos? Ganun? Okay, gusto nyo yan eh. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:34, sa mga balita po sa labas ng bansa. Umabot sa 22 po ang kumpirmadong patay matapos po ang pananalasa ng matinding ulan at pagbabaha po dyan sa iba't ibang lugar sa China. Sa ilang kuha, kita po ang ragasan ng matinding baha sa ilog sa bahagi ng Guangdong Province. Apektado din ang mapaminsalang kalamidad ang ilang rehiyon katulad po ng Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guangxi at Hainan. Patuloy namang inaalam ng Chinese authorities ang lawak ng pinsalang iniwan ng kalamidad. Aabot naman sa 11 toneladang iligal na droga ang nasabat sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Peru. Narecover po ang nasabing methamphetamine drugs sa halos 3 drug laboratory sa iba't ibang bahagi ng bansa. Agad naman yang winasak ng mga otoridad. Samantala, umabot naman po sa 20,000 residente ang apektado sa pananalasa ng wildfire sa California sa Amerika. Sa aerial video, kita po ang lawak ng pinsalang tinamo ng US State. Kabilang po sa apektado ang isla ng Santa Rosa. Kinumpirma ng Californian authorities na may isang mariner ang nasa GIP matapos ma-stranded sa nasabing isla. Maayos naman po ang lagay ng apektadong biktima. Samantala, 7:36 mga kapatid! Ang oras naman na yan, hatid sa ating lahat yan ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, mula pa rin po yan sa Mega Soft Hygienic Products. Mabibili sa grocery, supermarkets, at drugstores nationwide. Super comfortable, super affordable. Available din po yan mga kapatid in open tape and baby pants. Twins Lampain, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Good morning, Miss Eileen Choi Go and Sir Jerry Telan. Magandang umaga na rin kay Sir Brian at Miss Joyce Posadas at kay Sir Chet Pastrana. Magandang umaga po sa inyo. Puntahan na po natin ang ating Sports 5. Mamaya na nga po mga kapatid ang Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals o Semifinals. Excited sa finals yan? Una namang maglalaban. Oo nga, semifinals pa lang po mamaya. Una nga po maglalaban ng Rain or Shine Elasto Painters at Barangay Hinebra San Miguel ng 5:15 ng hapon mamaya. Lamang po sa serye ang Rain or Shine matapos matalo sa Game 1. Target po ng TNT tropang 5G ang 2-0 lead kontra sa Meralco Bolts ng 7:30 ng gabi. Gaganapin po ang laban mga kapatid sa Mall of Asia Arena. Pero mapapanood din po yan sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. Tabla naman po ang Western Conference Finals, palitang NBA. Sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs. Tinalo ng Thunder ang Spurs sa Game 2, 1-2-2 to 1-1-3. Nanguna po sa back-to-back MVP si Shai Gilgeous-Alexander na gumawa nga po ng 30 points. Hindi nakatulong sa Spurs ang pag-exit ni guard Dylan Harper sa third quarter ng laro. Tutungo na po ang serye sa San Antonio para sa Game 3 at Game 4. Samantala, na-upset ng North Korean club na Naegoyang Women's FC ang South Korean team na Suwon FC sa AFC Women's Champions League semifinals. Nakuha nga po ng Suwon ang unang goal ng laro sa 49 minute. Pero bumawi po ang Naegoyang matapos nga ang 6 na minuto para maitabla ang laro. Sa 67 minute, pinalamang ni Kim Kyong-yong ang North Korea. Hindi na po nakascore ang Suwon. Final score 2-1. Ito na po ang unang beses na dumayo sa South Korea ang North Korea para makapaglaro. Makakalaban ng North Korea ang Japanese team na Tokyo Verde Belleza. At eto na mga kapatid!
1: Eto na, sugod mga kapatid!
0: Balitang entertainment. Napabili bang ating mga kapatid sa ipinakitang husay ni kapatid star Andrea Brillantes? Sa kanyang action scene sa hit seryeng A Secret in Prague, hindi lang pala ganda at charm ang ambag ng karakter ni Andrea na si Kiara. Isa rin po siyang malupit na assassin ng mga Moraviano. Nagpasiklab po si Andrea sa kanyang knife skills at fighting skills para ipakita ang kanyang killer moves, taray. Pero medya-medya pa lang daw yan ha mga kapatid. Dahil ang kwento ni Blight, may mas matitindi pang action scene si Kiara na mapapanood sa mga susunod na episodes. Abangan po ang A Secret in Prague tuwing alas 8 ng gabi on TV5. Ilang buwan matapos po mapabalitang hiwalay na, binati ni Claudine Barreto si Milano Sanchez sa birthday nito. Happy daw po ang aktres na magkaibigan sila ng ex-boyfriend. Kalakip ng kanyang pagbati ay ang mga litrato na magkasama sila ng ex. Ang wish nga daw ni Claudine ang happiness at good health ng dating karelasyon. Apila pa po ni Claudine. Oo, iba yan, si VP Sara yan. Pero yan din ang wish niya. Ang apila nga po ni Claudine, bawal ang bashers. Masaya rin daw si Milano na talking at laughing na ulit sila ng aktres. Agree naman po dyan si Claude na hindi raw makapaniwalang naloko sila ng fake news. Samantala sa iba pang balita mga kapatid, excited na ang Zoo She's at 18 sa pangmalakasang collab ni na Mackie at Justin. May ilang patikim na po sila dyan. Sa IG post ni Jackie, tang nasa mountainous area ng Batanes ang bunso ng SB19. Nag-comment pa nga po dyan si Maki ng pink na rosas. Bago po yan, unang nag-post si Maki ng maikling video ni Justin ng patikim ng kanilang collaboration. Ayon kay Maki, ang title ng bago niyang kanta ay Habang Buhay Pansamantala. Tinawag niya yan na pink song. Sa Sunday po, ilalabas ang awitin. At mga kapatid! Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalita ng News 5. Magandang umaga pa rin po sa mga nakatutok po sa atin dito sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid. Dito po yan sa Metro at sa Mega Manila. Sa ngalan pa rin ng ating masisipag na mga kasamahan sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Julurich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Lito Malta, Nicole Stepanida Canay, Associate Producer Christian Mitra, at Executive Producer na si Andrew Yusinto. Patuloy pa rin po kayong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po mga kapatid, ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
2: Ted Filon, DJ Chacha sa True FM. Muling pinarangalan sa 20th UP Com Broadsong.
3: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
0: Bienvenido a España! Días, Madrid.
4: We need to be ambitious. We need to dream big.
5: Up. Excited ako malaman yung kwento ninyo.
6: Welcome to this place.
5: Bakit? Ituloy lang. Nabitin kayo, no? Abangan at samahan nyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action.
7: Tuloy-tuloy lang ang gahe. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin.
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rocky Tulfo po, deliservisyo para sa mga Pilipino.

0: Real Health, your partner in health.
1: True FM.
2: True FM kay Charles C. ng Powerhouse Power Tools. Good morning, Charles.
3: Good morning.
2: Ikaw ba'y laging may power? Hindi ka ba nauubusan ng power? Kung gayon, baka sabihan ka ng excuse me, bigo ka na naman ba? Sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men, diba? Masarap nga ang buhay, Chong. Kaya lagi natin ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
4: Vroom, vroom. Mapapa!
2: Yan.
4: Bravo! Katalaga!
2: Yeah! Nagparamdam ka agad itong si Nilo de la Cruz, ha? O yan, sabi niya ang Bravo mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, maganda umaga po sa inyong lahat. Vroom, vroom! Lalo na po kay Rod Palapak na naghahatid na kay Mrs. At si Walter daw pauwi na naman. At kay JB Garganera, good morning and happy weekend.
3: Good morning.
2: Maging kay paring Ray Del Pozo, good morning and have a good relaxing sunny weekend pa rin. Pero sana nga hindi ganoon katindi ang init ng araw. O jiba? Mga kapatid, mamaya po, ang ating mga panayam talaga naman importanteng-importante. Abangan po ninyo, kami po'y merong makakausap na isang senador. Ayan, ito na naman sila kaagad, no?
5: Oo. Wow!
2: Oo, tawagan sila kaagad ngayon, ha? Mm-hmm.
4: Hindi tawagan.
2: Reinforcement, reinforcement.
4: Oo, message yan sa GC.
2: Reinforcement,
4: tayo, reinforcement. Tayo, binabakbakan eh. Oo.
2: Oo, pero alam niyo, okay lang yan. Ang importante po, ang importante lang po sa amin, huwag kong gagamit ng mga salita na hindi po pwede. Yan ang number one. Pangalawa po, sana po, ha? Sana po ay stay safe kayo. Okay lang po kayo. I'm sorry. Sana po maayos ang buhay nyo. Alright, handa na ba kayo? Gising na ba kayo para po sa ating pakikinig muli ng panibagong aral sa ating The Daily Brad?
6: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Good morning, Brad. Maganda umaga po sa iyo.
7: Good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Yan.
2: Okay, sige, Brad. Okay, Friday na ngayon. Salamat na marami. Hi. Thank you, Lord. At may weekend. Go ahead, Brad.
7: Oh, nga, no? Alam mo, Ted, every gising is a blessing talaga. Eh. Sarap gumising. Lalo na alam mo may purpose po yung pag-gising natin. Yan. Well, nasa serye po tayo na ano ba talaga yung picture ng totoong success. Yung pag sinabing success, yung matagumpay na buhay. At maganda po yung ating bersikulo dahil ito po yung ending na dahil Friday na ngayon. May sarili kasing definition ng mundo, no? Pag marami kang pera, successful ka, mataas position mo, pag sikat ka, marami kang followers, marami kang achievements. Although, honestly, wala pong masama dyan sa mga achievements na yan. Kasi po, yan ay maaaring bunga ng hirap and all. At di ko sinasabing pag nandyan ka, hindi ka successful. Pero ito lang po yung batayan ng successful pagdating po ng buhay ni Apostol Pablo towards the end of his life. Kaya sabi ni Brad Ted kanina, stay safe. Okay? Maka hindi tumagal yan because 2 Timothy 4:7, sabi po ni Apostol Pablo towards the end of his life, siya po ay papatay na ng mga Romanong sundalo during this time. Sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Hindi po sinabi ni Apostol Pablo, I became rich, I became famous, I became comfortable. No, sabi niya, nilabanan ko yung laban, I fought the good fight. At natapos ko yung karera ng buhay, I finished the race. At nanatili akong tapat sa Diyos. Alam niyo po, marami hindi matatapos yung laban. Niwala ngang laban eh, si Satanas lagi na nanalo eh. Pangalawa, hindi natapos yung race. Hindi umabot sa finish line. At pangatlo, talagang walang pananampalataya. Natapos ang buhay na pera ang sinasamba. Alam niyo po, sa dulo ng buhay, ang greatest achievement ni Apostol Pablo, hindi success sa mundo the way the world looks at it, kundi faithfulness kay God. Because true success is not merely starting strong, it is finishing faithful. Magaling po kasi si Taneng, ano, side note lang po, kadalasan hindi naman mabibigat na kasalanan gusto niyang ihain sa atin. Okay? Yung ma-divert lang tayo ng devotion natin palayo sa Diyos, okay na siya doon. maging abala ka lang sa mga bagay na temporal at walang eternal bearing, solved na siya ron. Kasi magsimula ka lang sa maliit na kompromiso, okay na si taning dyan. Kasi yung pong maliliit na kompromiso, ang ending niyan, malaking kompromiso. Kaya nga pag nakorap ka as SK chairman, malamang korap ka rin senador sa future. Basta po, ang mahalaga kay taning, yung direction mo doon papunta. Because direction determines destination. And when you die, marirealize mo, pambirang patisto, nabudol yata ako ni taning ah. Okay, yung mali-maletang perang dinispal ko, hindi ko pala madadala sa destinasyon ko. Pero iba po si Apostol Pablo. Sa dami niyang hirap na pinagdaanan, sa dami niyang pagkakataong pwedeng ikompromiso ang pananampalataya niya, hindi siya lumihis ng liko. In fact, ang saklap ng pagkamatay ng iba, no, na totally ang daming pera, pero ang ending, hindi maganda. What good for a man to gain the whole world, ika nga, and forfeit his soul. Kaya as I end, ito tanungin natin sa sarili natin. Paano ko ba dinidefine ng success sa buhay ko ngayon? Kailangan ko ba yumaman, sumikat, mandaya, manggulang, diba, maging mandarambong para lang dumami pera? Masinahabol ko ba ang applause ng tao, mga views and likes, kaysa approval ni God? If matapos ang buhay ko ngayon, masasabi ko bang, I fought a good fight, I finished the race, I have kept the faith. Again, ang tunay na success ay hindi yung mataas na narating mo, kundi faithful ka ba hanggang dulo. 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight, I finished the race, I have kept the faith. Panginoong Jesus, yan po ang aming dalangin. Na sa huli po, we will be answerable to one. And there's only one king sitting on the throne. At malamang hindi kami yon. Yung mga naghahari-harian dito sa lupa, yung mga nagbobosing-bosingan dito sa lupa, na binabaloktot ang batas, binabaloktot ang lahat para maipush ang kanilang agenda. Lord, tulungan mo silang makita na isa lamang ang Diyos na nasusunod dito at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Kaya Lord, tulungan mo kami, katulad ni Apostol Pablo, manatili sa direksyon na tama, manatili sa direksyon na papunta sa iyo, because there's a race that we need to finish. And hopefully, we will keep the faith until the end. In Jesus' name, Amen.
2: Amen. Salamat Panginoon muli sa aral pong amin na pakinggan mula kay Brad Jeff. Lord, salamat po sa gabay na ito. Nawa kami po'y magkaroon ng katalinuhan na ito po'y maunawaan ng lubos at maisa puso. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff, lalo ng kanyang kalusugan at sa kanyang ginagawang pagmimisyon araw-araw. In Jesus' name we pray, Amen.
4: Amen.
2: Brad Jeff, salamat muli ng marami. Thank you ang napakagandang ending ng ating pong series this week. Ito yung pangpahupa sa ating lahat. Thank you, Brad. Si Brad, yes, po ay isang pastor. Pastor Jeff Eliscopidas. So Brad, doon sa mga interesado na makapakinig pa sa ilang mga aral, saan sila maaari magtungo o maging doon sa iyong binabanggit mo nga na Facebook Live ba yun?
4: Oo, sa Facebook, yes, page, okay. Nakapost yan. Sige Pastor, yes, ikaw
2: go
4: na.
2: Go ahead.
7: Tuwing Sabado po yan, ng alas 4, pagpunta niyo po sa aking Facebook na Pastor Jeff, nandun po yung live na worship service namin. Ngayon, kung nasa ano ka naman dyan, nagsha-shopping ka sa Green Hills, nandun lang tayo sa Elan Suites tuwing alas 4 ng hapon, Sabado, sa second floor. Nandun po yung Anchor Church na pinapastor ko. So kung kayo nagsha-shopping doon, napag-uwi kayo, magsimba muna kayo, 4 to 5 lang naman yon. At of course, yung ating namang libro, available po yan sa Lazada, Shopee at TikTok. Hanapin nyo lang po yung Pastor Jeff para sa Jesus Said na libro. Ted?
2: Okay, sige. So Brad Jeff, have a good weekend and stay safe, ha?
7: Ready tayo, Brad Ted. Ano man mangyari, dahil alam natin ang Diyos ang kasama natin. So, yun din po yung gusto kong ipamahagi sa inyo araw-araw for 6 years and counting. Aking papalam na Brad Ted, Jing Nomat ng SMDC. Ako po'y magsasalita sa grupo niya mamaya sa sales team. Mamaya, kita tayo alas 2. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: And serving the people, Brad Jeff Eliscopidas sa ating The Daily Brad. Tatahitahimik lang din today, baby girl.
4: Uy.
2: Tayo po ay bumabati ng maligayang kaarawan.
4: Sino
2: sa ating pong napakabait na Ate Arlene Guanyo.
4: Oh, Ate Earlene.
2: Nanataong po naman na sisterhood ni Ate Dina Aquino.
4: Happy birthday, Ate Earlene.
2: Na timing po naman na siya po ay anak ni Tatay Totoy.
4: Nakakamiss naman si Tata.
2: Ma'am Arlene, maligayang bati po sa inyo. And because you are special, we are going to sing a song for you. Alright, baby girl.
4: Are you ready?
2: If you are ready, aba ano pa nga ho ba? Dahil ito po ang ating pong tangi na piyesa. Para sa inyong lahat,
4: at your stay safe. Happy birthday, Andre Felix.

0: Darlene Guaño. Happy birthday, Andre.
1: Happy birthday to you, Andre. Darlene Guaño.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday. Bigyan ng maleta ba yan? Kami dito.
0: Score 105.9.
1: I love Thank you, happy birthday Ate Arlene Guaño.
0: Sa aming pong pagbabalik, Senador Panfilo Ping Lacson.
2: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generic.
3: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
4: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat storya. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.
5: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
6: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
7: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
8: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
9: Yeah.
8: So masabi ko.
10: Your surname is Ayala.
7: Yes.
10: And you work for Ayala.
7: Yes.
10: Are you related with the Ayalas?
7: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
11: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: Is it the truth? Is it the truth? Is it the truth?
1: And for the record, Madam Chair, kami po'y natawag din sa abogado ni Senator Bato. Whoa! Si Attorney Torion, kung sakasakali po tayo makakasingit po sa kanyang very busy schedule, we are so sure na sila po'y abala, lalo na perhaps ano, sa kanila pong mga posibleng ihain ng mga motion for reconsideration doon po sa naging desisyon ng Supreme Court sa hindi pagbibigay po ng TRO sa kanila pong unang mga urgent motion. Ganap na pong 7:59. Hatid sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Alam mo na kaagad, Boss Max 3 Coffee, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee, ay... sarap! Girl, eto na si Senador Pamphilo Lacson.
2: Magandang umaga po, Senator Ping.
3: DJ, Chacha, and Ted, magandang umaga. Thank God it's Friday.
2: Nako, salamat. Totoo po yan, Senator. Thank God it's Friday. Pero Senator, sige, umpisahan ko na po ito dito sa balita namin kanina. Una muna, kumusta po kayo?
3: Okay naman. Siyempre, ga-anticipate kami sa ako, no? Particularly para sa Monday. Kasi that's another day in the Senate. Kasi nung pinaghiwalay namin nung last Wednesday, at least walo sa akin pagkaalala ko, walo yung nakasignify na tatayo will take the floor para either magmanifest, mag-interpellate do sa privilege speeches ni Senator Prisa at saka Senator Erwin.
2: Okay, okay.